0: kuwa yamba mal diligence yakuzaya ifamela ni kawakulu izoto sokunjini
1: se hi inkela mu yima ha ku kota vafuyi va tihumula mu magombela maringana ya ku ve mu khilisela ndza ku chikarato leje chitaku cha ku yela no ku ve va nyamijire va fambela lomu ka maranga ya nwina kasi ku ve va tihumula
0: hine nula vileli hi to organizarile sini hi viki vanhu va ku lavela loko vona humi na yi ta hi kun'wana yi nghena haleni yi vutisa ku yi ya kwini u ta kwini se nakona ku ni vanhu laha na ku ku ni vanhu lava va lavelelaka tihomu sempe laha ka magumbela loko u tana ni lomu ta ku ta tagiwa swa ku yi ta hi kwini a swi lava ku ha vitanisa a promoter wa tambisa ku ni humu leyi yi ta hi kaka wena ke o a phephela ku li kwihi no baxa swa ku va ni presentela ka drinet ni kombela swa ku va hamba ni gear di transit a kombela gear di transit hala a khata na yona hela a kombe hume mina yi ya ndhawini ya kwini ni mtshika khaluta mali loko a nga ni leswi a yi pfumeli
1: se a wu fika tihomu ka vhuna swikolo swo karhi mu maheleko hikwalaho ka ntirho lowu wa wufuyi wu le leswaku sangulele ku fuya a ka malembe ya ndzhaku doximili i doxi ka nyan'waka a wu sirheleka wa simama ma ntirho lowu swikolo swo pfuna swi taka hikwalaho ka wufuyi ka tihomu
0: ku fuya ka tihomu swi ni swipfuno swinyingi a hume a ni pfuna ku rima loko ni cona ndzo xavisa ndzi mali leswi ni laka mali ku ni ku ni swikuswilipendlela swaku ku na mali matenge yi xavisile homu leyi bau ni ku yini ni ta kuma ku tirhisa swa mina apeswa a hume ni lisima ngopfu swinene a yi kombele ku xanisiwa futhi
1: se xi nga va jecela yelo ku navela ku xisiya ka lava va navelaka ku va nghena ka ndzimali ya wufuyi ka tihomu
0: a ku fuya ka tihomu ka ndzima ya ku fuya ka tihomu so a ya yikulu ndzima yikulu liya ku va munhu a tiwa swa ku a humu ya hlayisiwa a humu yaka a humu ya hlamba a humu yi kombela ku va yi khavisiwa mabasini swa pfuna leswi u nga yi tsiki njhani masungulo ka vambe u nga yi tsiki yi famba yona ta swihi swa vambe bika a ku rima hi rima paka wa higa hina hi fuyaka hi fuyela ku va hi xavisa hi gama la koho hinkwaswo swi lumbana na hina hi respectela murimi bika murimi swi kombelaka ku va hi mu hlonipha bika hi yena munhu ku i tshinyela ku va a dyisaka hina hinkulu a nga rimi pela yena a rima paka hi xavisela na hina a hi fuyi pela yini hi fuya pela hi kha hi xavisa mfumo wa chusa hali humu a tihomu ta mina hi mfumo maxi loyi a hlayisaka tona hi yena mfumo tihomu taku
1: va simingiseti na inakulori emabulo ya hina a va swikotela ka muganga wa magumbela lomu ndzeni ka xikanikiso xa jangamu manyima laha ma fambiseliwe hi mina Manuel Chimele gijili
2: gijili hi bongile inakulori Manuel Chimele u nga na u vhumelele ku wu hi chiketisela leti fambelanaku ni ta wu fuyi a jangamu khwatsikhwatsi a magumbela murhandzi mingiseti na hina u hileswaku chikele magumu ka gijili murimi wa nyamuntlha a nga va ya lunghiseliwa mina Armindo Masingi uhlengele ga Manuel Chimele swin'wi na Rufina mundhawu ka michini un'wana longoloko wu rindzeleni ka masiku matako gijili murimi
3: gijili murimi
4: a kusukela muvhulu kala wa zihlanu
3: mabulu hita urimi wufuyi byin'we ni magela manene.

0: de Muka. RM, bom dia.
1: Zalezi ayenka mahungu hichindao wingset legnene.
2: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.

0: gichiri mungiseto kuranzi kahoya hoya kama hungu ya mishulha radio musambiki ya mrengelu wa tiku Daniel Chapu yana lue atongava rengela mshanganu wako yana nitama pinzu anzimeni ya basaru kiwoneka kama putu atawa rengela kutuvanyan lihito pata vanyima pinzu wa matiku ya kulawula chuputukezi lumuka provinsi ya Inyambane ikona kukombelua kuwa vatubashwa lava vagonza kuwa kukonziwa mangelua kuwa akule kuwa huma lukuwa pasisiwa kasi akuwa kombela mitiru nga vatumihala mitiru hivoji amishakanu ya kutisamiri ya lumuka vana wa shukola ya simama lumuka provinsi ya Inyambane Horacio Romão hina atakota ambu mahungulawa Luis Batistaka uone liga mchini kala lukuluku Mahungu ya Mishul Harad Msambiki ya mrangeli wa tiku Daniel Chapu hiyana lwe ya to rangela Gotsovanyani ya Tamabinzu kufamenika bazaru ga wambiki waneka kuwarika ita distritu ya Marakwe ni provinsi ya Kamaputu mchangani luguta pata vanya mabinzu va matiku ya kulaula achiputukesu nga CPLP. Lumuka provinsi ya Inyambane ya vanuvashwa wa kombero lwaku Luku va mbeta makursu lawa ya zvikonzo zva manje akole ku vafamba vakombela amitiro lumuka zvikanikiso zva kutsalangana zva mfumo ngavati mahela amitiro havoche ina kulora Armindo Masingi
1: a secretário de estado wa province ya Inyambane Arsene Masingi ikare akucha zvigonzane zva zvikola lezvi zva amitiro ya manga ku zvivi zviti mahela amitiro havoche nakunga kurinzela akutholiwa hi mfumo Arsene Masingi I khamusele leswaku a zwi ulichumu kambe a zwi tsakisi a kuona a zwi gonzane zwi humileko eka maxikola xitechnicas zwi ya zwa lwetana a mandau ya tiro ni zwi gonzane zwa maxikola xisekundaria geral Arsene Masingi ivi a siya magezi lawa lomu xikarhi ka ku vula wa sithatu ya loyi a vhigeta zwigonzo zwa mitirho ya mandla lomu doropeni ka Inyambane.
2: Um graduado do ensino técnico profissional deve por si só ser um promotor de iniciativas de autoemprego e de emprego. Isto é, ele deve ser promotor de trabalho para si e para outros jovens.
1: Arsene Masingi, secretário de Estado da província de Inyambane. As gonzane lhe zingave zikombisa laka bazar ganguva gingave gimahiwa hikwala kaungana kukulungelwa aviki geta zgonzo za manga. Zivitimbisele zaku zitilungisele kambe ni utivi gaku zitimahela amitiru hazo chiku se vagonzili lezu falonga zivanyika amitiru.
3: Jose Kumbani, kakursiani hina gonzela kumaha ama pesa. Kuna ni mafesa lawa ya Rudondo para ama makina. Ni mapesa mwanyani ya para kuhimatirisa akaya kusoldara, por exemplo, ama fogaun para kuhibika yo na majanela para lumukati.
4: Peda tichingwani. Nzihuma la mkodeni na nzidiva ama rimela. Akurima kuhirimisa kuyini. Loko hirimili jumaini leswi hirimileko ame hanzu yonke le hirimileko hiteka hiya tilogene para ku fume kuma ku akuya hiya ya shavisa
1: zvigonzane zva la Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mungane zvimwe ni agrario cha lemkodweni na vakare va tembisa leswa ku vona vane ni utivi gaku vazvikota kuti mahela amitiro havoche
0: kombela ku simama Masingi uta hambela hungulegile na kuno ubufisisi gava gonzese vachi fransa
1: a centro cultural franco msambikano hekutirisana ni nzauli ya ta gonzo yikare ivanzula avagonzisi vale rimela chi fransa atikweni gonkli ga Musambik hikati gusangula kuve ku hlauliwa a khano wa mazana wa vagonzisi hika ma provincia wonkli leswo kasikuva kha autivilege nzaungana ku vanzuluwilwe avagunzise vale ka Maputsu Zambezia ni Nampula a Viklegi kukari ku vanzuliwa avagunzise va maprovincia ya Inyambane Gaza zvin'we ni tet hungu giviginyikwa ka mutiri wa Radio Mosambiki ha Frederick Ensanyent mugunzisi wa laha Centro Cultural Franco Mosambikano Frederick Ensanyent hi loyi ate kungalo avagunzisi lava ku tela kabye cima va thwazisiwa kota vagunzisi se kukari ku hundza amalembe a lerimi liyili na lichicha hika zvin'wani zvin'wani hikwalaho ku lavikile ku va vanzuliwa a mutiri ya Radio Mosambiki yivi bulani vagunzisi vambiri lava va chifransa lomu a Inyambane na vaku va rindzela zvinyingi ku switave zvichicha lomuka tirela gadzi ni zvigonzani.
5: Almaira Sergio Marengula. Shutachincha mezhimu ikuloko ivona amatirela lawo ingabuya kaona ni leshita kafambaka ya swiyenja swo shutachincha ikulani buya ita donza amatirela mambenyana ya kumahenja braita kota kutira ni tialuno ta hina a salad aula.
6: Zélio Benjamin Mazivi. A Cogondi Savana, a Che França, Chalaveca, sobretudo a província lá em Nanyambane, e que saí receber a turista Vavanying, então tem que a Vanavaina vativa com canela, a uma língua e a Manying.
1: Vagunzi, se Valerie Mila de França, Loma província em Nyambane, Vabule, no Mitiria de Moçambique, Cuvanzulu Acadze, lá Catirsano, o Centro Cultural Moçambique, França, Juni Mitiria da Gonzo, Lumo Atequene.
0: A Gascola Básica, 25 de setembro, Lumo Dropenga em Nyambane, a Vanuva, como é que a Navacarva tem que ter um coco a Gonza Alphabet, Lisuza, que é o Rangel Gascola Leite, Sandra Massango.
7: A Murangeli, a escola básica, 25 de setembro, Luminhambane, Hilui, Aveca Cucubonga, Ricola Camtiro, Leita Kunaima, Hiwa, Hivarangeli, Mamiganga, Cassico Funetela, Aku Aundaulegi, Giamukela, Avancha, Hambin Lava Hombe, Valavetela Kutashgonzo. Inês Orlando Cumbi, Hilua Ula Kulijaco, Ricola Camtiro, Leita Kunaima, Hiwa, Hivarangeli, Mamiganga, Lumdrupinica, Nyambane, Kawaneka, Akusimama Kashgonzo, Kavanulava. Inês Orlando, Hilui, Angativi Salejaco, Achicaratu Jahombe, Batangana Kunachona, Ilechaco Ababanuna, Abavumeli, Akushengela, Ajugonzo, Jungonova Sati, Cascugonzela, Akugonza, Akubala, Ambini Kumahati Conta.
8: Akamahima Kuma reunião, Nivo Kivan carregado. Afambisa lista de presenças. Papai Luanganga jogou de Kusain, Hamutsa Kukas, Uzonga tive Kusain, and Hikula Hachikolin, and Ania Alphabetização Genique, and Hamahatruko Himubab. A manzi, o tacumani jahom, bijulacu, utala hawete, ma luca no cuchaia malia cuhuns, one of vitana maman, the gunambranza cu joque maman rangel, unga mahilejo, vumelaco tachicolen,
7: magizu, ia inês Orlando Cumbi, ingamurangeli, o escola básica, 25 de setembro, laha ingamdaulegi, gita cuna gunzi, sabanova hombe, lomu a distrito em emban, naulaula himitiro leva tacunava maha, cascochquatisa, ajugonzo, caunda.
0: Akoponi yao pakele gagezi lumu Nyambane hiyo na itsembisa kushua kuhita shukota kuwa ikwele kata gezi akuyaka gemu wa miti liye rinzelo kuwa yinyiki wa gezi kufamenikale mbili gadoj mili ifinzesh. Atikarita akoponi ya gezi lumu Nyambane shuali shutukumeka natika reti kushepe nene timahantiru luu wakuwa kuwekiwa tinuanga lumu kutu haikelo kona atintambu kasi akutisa gezi kamingangu yutzalangana kurinzelo. Lejako alembelegi kukholeketelwa gesi kuya ka kanu ni manharu magidi wa mingangu kala leswi kukumikini na kori ku nyikiwa gesi kanu ni magidi wa mingangu ngulegi tusulika mitru ya radio Musambiki himurangeli wa kuponi ya upakele gagesi rumu Nyambane tiokulisi huu kwa kamisela kaya na kulavu hengelele kuwa nvota la nguvu wa kumeka na wakareva veni gesi engetela ku luku shukoteka ku hlayulei yi rinzelwa ku yikumiwa hlayu ya vanhu kutani mingangu yito vani gezi yita chakuka kuya kusuhani ka masana mambiri wa magidi amunyiku wa hina wa hungu kamisa ya lezo ku vanhu ngava kumeka na vakare va rinzela ku amanzi kwa sikuwa gezi kita vashikelela kuwa mahapiru vilu
9: disfuri ngulo nedo kula kuhotele letu yi rinzela yizu wa kurinzela yi purukintumua nguo hombo wa kona katina kukoteka takumudi tsiku dadi mwedu hiti kota kubotseleli hiva ninga magizi ntangu kula ku nguchigava nchigava nchigava nchigava ate hiya hoka kailu buitaniwa
0: tiyo kilesu huu mrangeli wakuponi ya upakele ga magizi lumu Nyambane. Itava hekumesa mahungu ya mishu ila harad msambi chukua heramba idrasu makondela adata hambela hungu wakuyalana ni mishakani ya kutisa miri ya shvana nzorumu shukuleni.
10: Provincia Nyambane aka basketball ya vavanuna irinzela kusofala ni kawa wa provincia ya Kamaputsu kasa kutiva kuzini zvitu maheka himana pasa kuya mahlweni aka seria na kutiveka ku lezvaku manika ni 30 hivona valwisana ku aka seri B Nyambane avumela kubiwa hi sofala hi 63 a 48 tsamela lego ahitiveni hileti timahekaku shungeta nhemi kawa ya kulumba province ya Nyambani na murangeli wa leti tiala naku ni mihlakano ya ukleneta miri ni majaha luma province ya Nyambani. Leonardo Basanyana.
11: Amajahi na makumbikisa kutiva kubela bola ile ya basket. Zvikombisa zvaku avatrina do lava vanga hlawuliwa para ku vagundzisa vafana lava vauti vantiro. Majahi vona vocha hambi vanhanyana lava va volleyball na vona va khanganisile Victoria ya unharo. Hambi lava va bola va chinunani vavasati.
10: Magezu ya Leonardo Basanyana anga murangeli wa mihlakano yo tlaneta miri ni lava swa luma province ya Nyambani. Khale murangeli nandza wa chikwata cha province ya Nyambani aka maphikizana ya mihlakano yo tlaneta miri ra vega lomu swikoleni.
0: Basi mukiseto ku rhandzeka mahungu ya mixumanyimalaha hi bongile kuma ku chukela leti ngela leti nani loko swi kotekile ulambi Luis Batista nga veka wona liga michini Horacio Romão yena nga ta maamba ngichile.

0: Hey Juma, se u gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, mangwana masiku ndze kela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mela wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisi wa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwona leswi.
1: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Hinga swi koti ku ya ntirhweni. Avanana vanga swi koti ku ya xikoleni.
0: Hi zwona maseve. Mina ni ngamu ya mina, hi ya tlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi ti vhikela wonhle masiku.
1: Ula lisini maseve. A muchikitelo ti vhikelo cha hina. A kusukela leswi kala ku pendzuka. Ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wonhle. Ndzi nga ta phazama. Ti vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wonhle masiku.
2: Malaria fora, fora.
3: Malaria fora.
4: Kwa lepengelepe lidimi mwangu kupoha kwa uli kasi ingisangu. Novara zinyikore inta yu minutu. Spiritu berangu tako ye famba.

0: ngurasa mwingisi wa radio Msambiki ga mahungu kugitonga ya sirambusa muhunu tsanganu nyabari baonerako zimpangu za umu masteratoni ungu tauna kutikisisa sirayero ga bagimusinyezi mofa gasu kubi balansa kwadi nawu nyima kimbirero masteratoni mitumunya udahi umu inyambani yungura era ga batu gasuku babana badwa kumahu basitezele mirende nyagirandri mahunu kulusoso kwa simbisi kati singu songa mahu umujipani kulige nyambani kungu engezela situka mezo nyamadwari ya linyaji wavo mati yera kujivele kero mapedi mahungu kugitonga mahungu yaya momo manza niga ni alfa mfrensi ishku tomaji waloi kuye awanago marungeri nyamisini hinago misu vera uingisi nyawari mitumunya udahi umu inyambani yingura yeragu watu wakubana badwara kumahu vanga tezelele mirendi ili nyegira andrikoro yingu tuka isonga mahu yivangiru kinye kukasi mbisi pandri uzunguzu mwakona ni nya provincia watu nyavangi wali badwara kumahu wagu havera mahagani nya misimbu nya kukari vambi wagu tezela misisi mwenru mahwe gasi hulwana kutuma mahu Jirda yilundu, nyamitumu nya udahi umu inyambani. Hikani likukuye, riso, jirijumwe yunyagu, kajibwete kutazuruwa silu sisi. Gambi mutu akubana, anakuduwa kumaho, watega kwe ahangora shpitari. Jirundu, asambidi asamuse ukuye, mamadropani, bomu vambi watu vahangora umu, nyadifarvasia, akumaranga yari nyagoro ingisu mirendri, awahangora warenga rendri nyago bana basarete rwa kudogodera muninji watunya mahungu angura ira kwisuru sisi banga sigire kuru singa engeze ya kwasonga mahu
1: lo mukama farmasia ufanela kufamba loku uhini reseta unga zaleliwa hingini himuti ni waudahu au zwifanele ku uzwa ku atikugamina kuchukila atikugamina gazwa la kukwa gakhera misava utsutsumela a farmasia wajela amutiro wa farmasi uku nzabajwa hiti huyo natataka mura kunyika masha haizwona lezwe hilayela kuzwona hikusa amunhu lo atisana kuni miri lumu ya ma farmasi alumuya alava ayini apepha leyi li mukombisa kuku amuri lowu fanela ku munyika hi lo endyangu yena loko u chikela lahaya a nga ta ala ku ku nyika lava mafarmasia lava va nge mafarmasia private a nga ta ala ku ku nyika amuri ku yena ala mali liya i negosi a to teka murhi a ku nyika a ku hi wona wu daha kuma vabyi lawa ya kumbe a hi wona yena a nga ta swi tiva endyangu loyi a luzaku ngopfu hi wena muvabyi
0: Gilda Gilundu nyamitumu nya udahi umu inyambani na kurayira watu kuve basitedelele mirendi nyegirandri umunyamahuya wo babana madwara nyarisima ku wateka vahongora shipitali umujipani ngulukia inyambani kunguta kunaku engedzera situkamedzo nya madwari yari nyakuhimbaya nikivavu kiri giteya kuhiverekero kugama ikimanya kuphela inyamwaka yuyu umuinyambani kupindira magidi maviri nivandri na mana makumi nyavanyamayi kavanga popodwa vatukudwa vanari ni madwari iyaya nya jivavu nyachiverekero gambe tengu yuyu wakunonedza kukwera khavu nyakudingani mazana mararu nyasitukamedzo gakufananiswa nika situkamedzo singawonekako vanyamwayi exiteri kumbi nyamitumu nya udahi umu inyambani angutana kuzunza kukhirimana nyanyamayi ngasi kuhongora vayapopodwa madwari yaya kumbi kuyanga samusi yokhwi vatsapu vali vangamaneka kuvana kupopodwa vatukulwa nari madwari yaya kha vangaphelwa kuthumwa
2: ka 2020 kumeka ni xitsongwatsongwana lexi xa makankro ngemavhiya positiva ya 2,929 vavasati va va nga kumeka na va populiwa xitsongwatsongwana lexi xa kankro tikulu endhawu ka vamamani lava nga populiwa jona ka 2020 a numeri khwililinyana ka 2643 brahi ku 2,979 ku va faltar kutsongwana brahi ku 3,000 endhawu hina a tsaka hi ku vamamani ja va byi tiva ku va lakanya ku kula ku va famba axipitali pura ku va va kambetela mavabyi lawa ya xitsongwatsongwana lexi xa kankro para ka vamani lava nga kuma mavabyi lawa va no teke ku tratariwa hi ku a macentro de saúde ya distri ya hina wonke o ndzi nga vula ku kwazi porque 149 mama ha ku tratamento leyi ya makankro dukulu dovo tirama faltari praticamente 6 mas a lakanya ku daqui a algum momento como eu na plano e marrago para o moço mal andar de sentar e vai na work mamãe ni uma cambela uma barulho aí a cango porque agora como barulho a mamã começa a cocula então na hila vai como mamãe vai na vai te prevenir jogo hospital para vai ta fama vai a cambela tudo não zanlich a cango para tudo a tudo não zanlich na chavala na chichi tsonguani para tudo mais o tratamento
0: estou cumbi nyami tumunya udahi umu inyambani na ugania kuma dwari yenye jivavo mama nika kuma na ukumba jivere yero. Tsanganu nyavari vataku vana kuonelera zinguzi nyazimova amviru umu inyambani ungu utawu na kutikisi sahibu zero kwa kimisi nyazimova kasuku vana nasa wadi na unyama kimbele mastaratoni utikisa kuku nyahibu zero waku kira kanguzi kukasumana yei ugiregago kigabanya ari 14 mu yakinye mihaganya gutisimiri yikumba kuzindiranganya uhibuzi za tikuru kwatu abu amaneka kubana kukumba vagimisinya zimova simbarikambe ni bari bakimbiya kukuma wundo ikagudwanedwa kusihibuzi sisi sigirega usuma na yeyi uve musuba neke zimpango nyazimova kuzunguzu kama dropa inyimbani matsisi muri kumoko sana na nyasingi stakusta maneka abu nyemihaganya kutisimiri ya umwe zindiranganya uhibuzi mutangere nya tsangano yoyo nya kuonerere dzungu sidzimaneka ku mastaradoni olympe du centre gande kukuye kabu nya lipuriri bangu tavana kuparusa mimwango iri kimbe na kuno kuve awo balansa kwa dina unya makimbere ma mastaradoni
3: ngona ngodzo vakimbidzisi nya mimova vangu ba va dziningwa mapimono wawo kututumisa mova vakudzina vaplikanyeya makimbirelo vazama kukhawa vakupiredza para kuva kodza kutenderisa avo vasitenderiwa zha soso sakudyereka ngudzu sinaoneka kuna rini na kumbiyereka dzimphango khakulomba kusingaphindi kambi nyanga isihingatsuka hisiwona miyaka ivedeko imaneka kulipfumba liili nari likereka kumunyambano kwathu likereka kudzaka likereka kukumbura ati vabwelela vapfumba vathu nyamba pokopoka ulanga nyoka kuri kikirikidi mphango na ikuyereka ndani nya pfilupfilu u nyabola por isso itu kanga mviru hingu kontinuari kuhuwelela hininga yisilaelelo hindundu yisana kukhetu ngolini hishonipha ngolini hirespetari ngolini hiwonelea ngudzu kumilayo iyi nyama kanyuwetelo munyasitarato kumakimbidziseli nya mimova yali hinga hepudzwako kummadzixikolani kwathu nyakukimbidzisi mimova
0: olympio dos santos akuye mutangeri nya tsangano wowu nyakuonere vali vatsanganako ni zunguzi za umu mastaratoni mahungu kukitonga ya radi Msambiki itisikija umu nyambani mufumu kuka distritu ya afuwa nyororo umu nyambani hungu weta matinga nya kubwete kusukwa tisa mihandru nya uhibuzi kumakiri ruyaya akupede kuka zimindru zari tsikura muhunu gajipandri ya mkwini tinza ka distritu ya afuwa nyororo tsanganu nya utwazisi nya vahibuzi kuzunguzu vali vahepudzako mabuku yali marinopanza siensizi zatas tengu nyakupindiri pandri na mararu makumi nya vahepudzi vali kuyeya muhunu vataku vana kuthwaziswa kumathinga nyakuvahepudza kwadi kanga kutsamusera kamutangeri nyamitumu nyauhepudzi kuka distritu ya funyaroro Daniel Razão mutangeri nyamitumu nyauhepudzi wa funyaroro Daniel Razão rayedi vali vamaneka ku avo nyakuthwaziswa kukuve valondoroa kwali sihepudzi vaningwaku sinakira kuve vahangora vatsukwatisa mahepudzero umwedzixikola vahepudza ku iyo centro cultural franco moçambicano kukutumisana ni chikanikiso nyamitumu nyauhepudzi nitumbunuku ingutwazisa vahepudzi nyadimi ya chifrancês vahepudzaku umu nyadzindiranga nyachikalo nyasekundario simbarikambe ni basi kuti kuno kwatha ka Mosambiki kuka chigabanya kuphere kumanikiri kuna kuhatwa kuka sipanungulusa tsapo kupindira ni vandu mazana nyahepudzi vali vatakuvana kuthwaziswa kusimbe na kuno kuhepudza dimi yachifrancês waniyabana kuna kukirikidi sihepudzisi kuva chipandi cha maputu zambezi ni nampula subana iyi uthwazisi wakukireka umu nyasipanungulu sa nyambani gaza ni tetsi mahungu mangatsamusiro wakukutsare ya centro cultural franco moçambicano nakande ukwiutwa zisuo saudanda kuyi patsabva hebudzinya demiye chifrancesh vamanekera mahebudzeri ya mamoko nyakumba hambanerana wengisi wa radio Msumbiji mangu kuitonga mvailima yesu ya muhunu nyesambo maluini kubla ku Nelson Francisco tomaj valoi kavunya mitsini keto tsane kwari
4: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 16 horas e 51 minutos, BKC empatando o Rengadi de Tanao, e foi a antena nacional, e te acha maguito, que chegava a sessão, que foi a sessão e a parlamento infantil, aí o Rengadi de Maia, que ela aniwa insinza kari tikula da Mosambiki, ntangelo wa tikula da Mosambiki ngena ngaditayo, kasi kubaya chitangela mitumakona ya kugemeta kasi chigabachiwa cha parlamentu infantil. Mutsenu, luku chidza seti wala shi ndanika temeni titi nkanuwa temeni ntiraro inatani mahungu ya emisoro provinciali ya Inyambani. Bima hungu ya wa hina uya ni mabulu mabulu ya wa ya kwa mbwa mbangu alfa peti za zama edukasyon di adulti mhunu hinga difandu kwa chita ni mabulu ya wa kahenga tana wu kanukuwa hina tana ungu mambima timbelela lukuchiza zote wara shinatani mahungu nkutumbisana na ufwetu vantena nasional zoitu warashi ni 20 minutu nitana matimo natamba nisala uchenchi kalama 20 ni mwendo zoitu ni 54 minutu chikatichiwa mitumbuyo wa hinoi hengileta kafuwe tungulimla chiputu kisi

0: Hoya ingisiwa kurandeka wa radi Msambiki kaumbi nungonoku wa chuhungi cha mahanyala manene ni ntupu nuku watu kota hinga ditembisi di fikiri nga pinda hili katu hina atasimama hichombo mba ngu matumela ya tichichi mhunu hina simama ni tate mbiye hila kombo mba ngu dismu tata mbiye uli kati dukudotu kanungonoku unga pinda kuhichika msela dismu kanukuwa mhunu hila kombo mba mpela ngu dizimu ngai kamusela inchani dizimu yomba kona chane kwa kwa
1: hello side vengi seti wa radio Msambiki vengi seti wa yuwa nongonoko kunene dizimu chipanze cha ukumi cha sote siwa into akunaso angasi adikirira angasi lava kumbishana ngudima kumbishana ngutuma kukari hambudo kwa sikopitwana nta wadidimide tembo yakwe adulela tinyume nta awuya nedi dibavu kanga dimani maji tenke ahalewa ati tabisa desima parti cha ukumi ahale watenke ata lava chokari cha kukontarela para kuza amana chipanzi cha nungulo hale wa ambudo kwa chiselo tenke ahale wa ata lava uma medida yokari ya kuza kontarela para kuza otu kano achichi lumba kunu mungulo wako na haunguchihi chipanzi muni entao akontarela kuneni atavisa desima parte desima parte eyo kaina negosiasao kakunga huko epa nungulu ai nawona tokhani atiwa titsuride ngutu ichikoni chicha niningela ngujiwa nada kakuna negosiasao achikuchonga cha ugumi njano ngungulu basi ndao desima parte nungungulu aivekede para vatumi vakwe desima parte kaisha vitimeza kaisha vimobiliari ya cheche kai kandiyo para kuvuna sisiwana desima parte yitumela para vafundisa kale vachidanwa kona mbalevita avalewa ntumo wawe so iso ikuwa nungungulu basi wakuhasha ivangeli kava mahima negosu kava iti tembweni kava ima impreza ni wamba kuti ima impreza kava mahi timbenyani takuwa mahatokari vona vahola so ngukujaka ivangeli ngukutumisa dimu ndao dizimu yitumeleto para kuhulisa vafundisa mashikoneho kambe kakapela kuvanu loko ndiningidi dizimu jatigumile tenke ni humesa kambe iningelo uhumisa hai iningelo uhumisa kasona sele ninga simana tembweni ontumoni ndao iningelo ja uningelwa de acordo ni kutsaka kwangu kota imbongo wakuepa nungulo anikatikisidi dizimu kandi imbongo nau eso eudeveri ideveri yangu kuhumisa kanungulo ntao enquanto ki oferta ja imbongo wakunibonga kuepa nungungulo nibongile kufanana nitate masango uchafunya mafaka thembweni utateka mafaka elo uninga mwanana wako ugwita ula kumonetela sera kumonana waziva kuningela nene unagwita awu ukho mwanangu nokombela difaka dako adibaude nithola nzila enta inkamu ule uthola kunzila ula nzila yakuya hayi nila nzila yakuya didoropani nila nzila yakuya kakokwe uchithola uchiteka uchija enta ugwita ukho anikati ukho ilave nyimbe nzila achikene nakulava kuya kati uthola imbe nyani nzila wuthavisa uchidya enda ula kumona toko mwanana hi loko ni chithavisa tinzila timbidi tiraru inchani timahekaku wa sola ni kuwa chani serake enda atile ungondisa kuningela para kumangwana atiziva kuningela ngukuchani awu awu usadini yo tala ukuti utakhoni kombela kuni chithola nzila eke wongundisa ku kuninga ntao porque singa tongundisa kuninga ne usikombeli porque awunga unganinga ukuti ugwela ukombela nanene nungungulu ngene ayininga kosotse agwita agwita hikombela kana khandi kuyova chisiwana nungungulu kufana ni tate wako achikukombela ukhene nokombela kuni thola nzila khandi kuyova chisiwana ngene podi achiti lava ayateka mampenyana ayafunya mampenyana mafaka machingukula kuwi kugondisa kuningela akhene nani thola nzila ntao para kumwana nayo aziva ukhene e tenke kuni vambenyani vati lavako ntao ntao sana ka ku dithavise decima parte u thavisa kambe ningelo u bonga nungungulu ja ayihuka ningelo nguwona wuvuna kusisiwana nguwona wu tsimbitsisa ku evhangeli nguwona wu akwe kuti cheche nguwona wu xavaku mobiliari i ningelo wu lewa ja ntao por isso ta laveka ku u thavisa dizimu u tlhela u thavisa i ningelo kambe
0: hi tipulikwadi awu dikhawe dizimu hi nga mali ntsena
1: dizimu khandi mali basi dizimu kukhela kona haka mali kuni va kuvadibi a humisa a cile ya kunacho hi wunide ku khatani ka vanana vo khata kudi ni kayi kudi ni abel ntao kayi idi ndimi ntao abel idi mfuyi ntao intho ninto nkama unungungulu a nga kombela ku va va chiningela so karhi i ntoninto a doningela sile a thumaku swona ntao abele a doya teka siharhi sile swo tshura a ningela ntao si ya amukelwa ka mphahlo wakwe kayini kha se amukeliwa nguku cani ku ve a ningele sile a nga a dimaku swona kaka nguku cani si nga mba amukelwa porque ene a doningela se a nga a thumaku swona eke a do teka sa ku puyuka a swilisa ku va i singa i salinyalidede i nga tsihundzisela sa ku va sisi na lisima nguswoneswo a nga teka laha ku a ningela ntao nungungulu kha a tsaka nguningelo wakwe ntao mparadiziriki nungungulu wa amukela hambi loko va tinyemba hambi loko va tinyume hambi loko va kwalikeri a xi dhumaku nguku cani amukelaku seraki a silewe si na mahacani loko si chabwaka inyumbani ka nungungulu va na si xavisa va vo va va si lavaku simahasile va singa naswo ntao nguku xaviso silewo si trokaro xa dinyeri ntao mali yi na tsula tsheyiwa a silewo xa si tekwa ngu va va singa naswo ntao si trokaro seto ntao kwalikere hambi loko va tinguwo wa thavisa decima parte wa thavisa imbongo ngusoneso
0: va va khona va holaku talvexi mali ya yingi ngutu xiwona decima parte i nga banekani yingi ngutu va xaningela yi va yiwonaku basi vo tibela kha va be le nungungulu wewo
1: wombi ni tshuri tata masangu vo tibela i nungungulu khabilwe nungungulu wa kuziwa wa ni ziva wa hi ziva timahikide nguka safira ananiya jini safira idikazali ntao vave vadigundisiwe kuku ni dizimo ni miningelo vave ni disizau ya kwaxavisa tithomba tawe para kuta va ta ningela dizimo ntao va lokhuka mwana ni sikati va tsula va ca xavisa to tikwala ka mithumu ya vapostola ntao va tutsula va ca xavisa tithomba tawe va gwita va vuya va chiwuya ku ta ningela va do wona to khona he wena si ngingutu siwa po di thavisa swo xipandzi xo karhi ntao kha vana mba tiziva mbiya ne decima parte kha hokisi tiwa nkuwona tiwa va na tsaka ngutona loko va dihokide halewo va chiningela pedro a donkele hen'we ngutsonsiwa munga xavisa swona kane va chikene Hey, womba ditsuri. Nungungulu kahembelu. Ngusona siwa munga shabisa sotsuka na wajukane. Kona mamu, ahawa. Vana kurwala vawa usi wombi ditsuri. Asi mama, hey, ngusona siwa. Aso nguchi katanyana gang. Afisa tonet. Vandinda vaya mvekati. Ata mwana wakona nene. Ata baka kene. Hita ningela adizm. Nimeo ferro kona. Ngusona si munga ningela kani. Munga shavisa wakona wachikone. Ngusona si wachikona na. Womba ditsuri. Nunguru kahembilo. Achikene ngusona tata kene. Ngusona si wachikone. Tata. Wawona hawa mikondo yu. Vadu ndinda nsikatu wako. Anana una ndinda kene. Aso kene ngusone. Aso tekela kugang. Nita para kuumba tu kane. Nungulu kahembelwe. Achi iku decima parti. Njia kwe kachina negosia sangu. Nada. Negosia sangu yingava kachi kukunobonga. Achi cha decima parti kachi biwi kachi chichi.
0: Ina kavanana va madala ni vona va fanele ku humesa dizi
1: e para entsi into na wona ku loko hi cheka to entsi into ne infondisa tenka humesa dizi ka yona ile a hola ku ile tenka humesa dizi nguku chane a humesa dizi anene tenka ziwa kheni imani ivange wakwe. Então, ngu décima parte ile a humisa ako, yitula ni yona, yani iholisa vambenyani ni wona. Avali ni wona baya talisa décima parte ka yona ile okambili. Asinstivamente kala, kanga huyua, ninga dara example ngu mwanana wangu. Ni mwanana wangu o gonda apala hahanzi. Ni humesa malo kane, mwanangu mali epara ranch. Ni humisi de décima parte zen. Ate inene ni tenke aya humesa zi. Porque ngukuchani, epar aziva imani imvangi wako. I aziva kubonga kambi. Porque loko asima hitu, nunca anutiziva. Tenke akukela kona haka wana nakala ka uhombe. Então, kakuna yuwa asina direto ya kuhumesa dizumu nada. Hoti hini direti ya kumisa dizimu.
0: Inaka dizimu yu wachi tu wanakwari inga li tichifana ni tahanya lova. Tichichi itamuke lakane no nimbindilu wa makoko. Nichani ingala makoko. Tinga tichamuke la tichichi mwendo utungudu tilawe velo api ya mali.
1: Ya, na verdade ya luza. Keziri, ho kaku tikukela haka kuwa neyo na chechi isiti ziku gundisa tiwa nungungulu atila wako. Ntangu kumaheto neka onaka dizimu kawa namba gundisu kawa gundisu iti dizimu ima kutona. Kureke ahalewa intu kumuka zivi, kati zivi. Ntangu vageloto kona dizimu inholo wawe. Utawisa inholo wakato ya ningela wotsi. Kandi dizimu, kandinga di dizimu. Nangu. Tifanana ni loko ni dihodi de semetikaji. Então, ni kane, semetikaji epa, yidoko, ni kane, dejmetikaji yidoko, porque haka sen, i dejmetikaji, ni kane yidoko. Então, tem que nengatela mais 10, mais 20, eu já kandinga di dízimo. Kandinga di dízimo, kanungulo kandi dízimo. Eto iningelo basi.
0: Unga hunguli,
1: unga ingetele. Nichanga ingetele kandi dizimu. Hambu doko ingetele un centavo, kandi nga di dizimu. Nichihungula kambi un centavo, kandi nga di dizimu. Nibide. Eto nuningela basi para kukumbi seta kwembi ye wa umesa dizimu. Maji kandi nga di dizimu. Dizimu e 100% daquele valor. Ya titomba tilewa, ya tinyamba tilewa, ni ningela kusotse. Yungona kudizimu. Por essa razão, kayi angamba mukelo wangu nungulu, nkona atakuwa adoteka si slumbiwa. Ja, takuteka vilopo ni cha ningela. Iningelo ni ningela ako. Katitsa kisi nungungulu, so titsa kisa mbiye kuntangele basi. Mashi katitsa kisi nungungulu. Kandi dizimu yo. Nta hobela vathu hi tlhela hi bela mingungulu.
0: Inaka dizimu yiwa chichi yi fanele ku yi ci hengeleta ka vakhongeri khatiko encimao hi mandi dizimu yo yo karhi mwendo tila ku dziwa ntsena ngo vafundisi.
1: Ti nile sima ku omba to khona koleta destimage i ku relatoro hi ve ni tanto. Então, vivendo tanto de oferta, nem tanto ia a ninguém. Então, tinha ele se macuva, tem membro de tiziva. Gucuchani tem que batiziva. Tem que vaziva mitamu yawe, niu fraqueza wawe. Então, batizou tu com cusiculi, louco vafundiça vacide, engane nesse rumesico dízimo. Então, e eto. Tiku kya kambu kona, hewena, hi sen wati membro, kuya humele la 20 metikaji base, então, epa, ti wombe to kona ka ha humesa, então, ni avali wanga humesa kona, afinal de konta kudu humesa watu wambi di base, então, ti nilisima, kandi, totala veka kuwati membro titiziva, no weso, para bafundisa tem que batiziva bona ti membro ni bona bafundisa kambe
0: tatumelwa ku uchi humesa dizimu ngukuthumisa empeza emola dizimu mwendo iningelo takoteka
1: nguku eke ninakhani depende ya igreja ne ngukota ni akukuni sengeletano kuni mathumela yo tala ngoto ya igreja. Então, mas louco igreja e dini conta, isso vai kukona e conta inje igreja. Tatu meleka kumesa, ati lave kakungu kukhela uteka confirmativo, uta ningela katizoreiro para registrar. Eto, tima relaxiane kame, kuni yu tatemasangu, por exemplo, kati lave ku vatu vati ziwa tukona, ahumisi de tanto, tati masango, epa, ngeni kuwa hombe, não, kale kutikombisa. Então, wani wa numero da conta, o numero da empresa, da igreja, não do tesoureiro, da igreja. Então, ou da missão, então, depende ya matumele. Então, tumele, isinga ya mfundisa kambi. Kandi ya mfundisa, tem que ser da igreja. Então, tá tumeleka kuma heketo. Então, porque e conta, e banco, engato ombiseto, e caixa ya igreja.
0: Inaka, emweni imbe loku di chicha ama hama kungu yako, emuna kuma hatiwa, nchima hati lena hati di chicha. Chicha ni yona ingasikota ku, nchima hama kungu yako, nchima uwa, kula ku nchima na xixi valor ya dízimo mando socare sa dízimo tá tu meleto
1: ia nguko na haka negócio enga womba to kato nguko enzele kaka chigua porque dízimo kai determinaro kumbie o dízimo enchima utenko humesa tanto não porque tu dependerong mitamo ini manako. Ya, ti dependeron loko ti changaza ni chive ni determinarelo. Eu já kaninga di dizmo, porque eu i alvo, eu ko epa, ahachi kolo tinki ni mana i tanto. Então, ni changa mahe toka dizmo. Então, ou no ningela ningelo basi, ou no ningela dizmo. A ti chive ke loko alvo, e miningelo. Miningelo sim. E tá lá a ver com ninguém alvo, porque é de acordo com a macate, com a nungungulo a kuningako. Nungulo, até anga nikatike sartona inchimau. Ti hamba nide nitano nikatike sartona inchimau tako. Então, anitenke ni ningela de acordo com a ti nungulo anga nitsakise sartona, anga nikatike sartona. Unawana toko. Na verdade, e digo, hechimaha tiwa nungulo at hechiningela dizmo perfeitamente. Miningelo kambi hisibeli nungulo. Então, nungulo wako katikisa na verdade. Wako katikisa na verdade. Mas, loko infundisa, kumbishana intangele, achola kubela membro. nungu lupodi ahi amaldo soara ahi rukatela ngutonetu nto akini ningela tanto nto nina ningela tanto mas depois nisala nifangunzala nichifangunzala ja nina kata kumurumurara kani uyapa kuveni imali yote unga ningela ja ingaona kwa hapangunzala nto kakuna makateko eho nichanga babatela porque nido ningela nisatsaka kula kuningela niditsakile então ni família iditsakile iti zoto kene inchane diz muni ningela ngukuchane ya então hichi ningela ngukutsaka hichi ningela ngukuti zoto khatu ithumela tokana totaninga kuva nungulo ahi katikisakambe
0: kuna ntichechitile tikosha kunguto miningelo tingatsuka atiwa tichivanga wokare nkhongeli achibangula ku achithini mwendo achichicha chicha
1: ya ta tiza tihumele kuto bangula tututuma ngukona haka kuva into ja adigondide mitsalo adigondide bibla aziva tokhona inchianidismo inchiani ningelo nto atiwonto khona ahawa nubelwa hawa nto wasikota kuleka mimo cheche ahuma achia lava ahadi tsuridi manika kukona khangotimela inthuyo owo adutumbula ditsuri kana ahawa kasinuka lavelwa nto tamaheka nto tini lisima kambe ku kuva timaheka soki atitisilaveki kuva hinga mahungu ta kuva ani nupodi nileka kuhumesa dism ngukuvoni bela nupodi nileka kuhumesa iningelo porque voya ani nungulo watiziva tokhene mbiye wahumesa dism so vona vuyidisviyara wahumesa iningelo so vona vuyidisviyara então ani ninakatekisa ngukukumpirira kamina mas ayulua anarukatelwa ngukota nihaka kudisviyara kwako porque ani namaha atiningagondisa so ene achidisviyara ndakwene anarukatelwa ngutoneto kale nungulo ati achininga madwale vaningwa hlokono leprozo vathelwa leprozo ngukona haka kuva vachigohela nungulo
0: ntona tatambi ahe mitikudwa thuluri hichidzumbani uchenji hinawu hitasimama ni mabuli awa hiwombombaku ngu dismu kadatsukidwa damhunu

0: ngotona sanaka uchenje na simama hechiombomba ngo dizmuka nongonokuwa wachihungika cha mahanyela manene ni ntumuruko watu kati tsikudiwa damhono ndeka musela ku dot ka province ya tumwe ndomwe muti tukone ka homela skarato sa singi wabongo si ho ri tindambi singulu nzala ya kubangwa kutungulisani takoteka ku maliwa ya dizmu ichitumiswa amweka kufunetela chitsungu chishandisekako
1: nada katikoteki dizmu kaitumeli eto topara kuyavunetela vathu vava vako kasikarato satinguzi tachani kaitumelisa dizmu itumela so iso para kujisa vathumi va ikuvafundisa vale vathumela kuso ivhangeli achichivhunetelako chiyako tsheyo miningelo ayile ikumibongo nguyona kungakoteka kukuthavisa ngukada igreja kuni va determinar uma percentage wakhona 10% iyakasiosiwana 10% iyakatokarikari 10% iyakatokarikari enta nguyihale wakuthavisako para tsheyiwa dizmu kaina negociação kaina negociação yoko epa tem que rivunetela leo não dizmu kaipatwi ni miningelo
0: dizmu mwendo miningelo ingavuna wokari nkhongelo wokari kwa chihumamuka usiwana
1: dizmu ka ningaumba kani kandi kaitumeli para manegosi kaitumeli para manegosi yitumela para yaliviara manesisidade yayule porque sisiwana singi nguto mwaka cheche mas nunca renotavisa essa parte de dízimo reaninga chisiwana chileo ngukota yako epa kumwe membro da igreja watumela nenene no
0: romba kungakuwa tatembi nchima ni nchima achiningela dízimo nchima ni nchima achiningela achihumesa miningelo tinga mahatiwa mpela taku mangwana atahumaka skarato sangana naso achihumaka usiwana muku nchima ni nchima yene kafaliari waningela sema
1: nungulo wakukatikisa assim como anene imfundisa angava achihumelela ngukota niyakuchani ngukuchani vafundisa hivawona vani mimova ento vani chani nungulo ka

0: kandi inungungulu wa sisiwana inungungulu wa alava ku vathu ku va vachive sifundzi votse vakateka makatekwa yalewa entawu kandi problema ku va mfundisa ave ni mova kandi problema ave ni motorisa doko no itizimu yathu ilewo si makatekwa si intumo wakwe a hola kona yalewa a ya kona yalewa ne tati masangu nenene ngukumisa kwakwe dizimu nungulu wankatikisa makatekwa khandi sokuningwa male makatekwa tikukela ka Saudi utomi wako basi makatekwa tata masangu khati vuni chilo kuva ani nive ni mali yo tala maji utomi wangu usinga bon nive ni zumbela chipitali basi ento mali ilo ni gashtara kamengu ya mafaramazi maji nungungulu chokata kukatikisa ku utomi awe uve ni utomi wa perfeito non so aliás não é perfeito porque repara a mafunica chigorro kudwala sempre é normal repara a mafunica chigorro mas ao unave ni utomi wa unene vanana vako vanave ni utomi wa unene tina kala kuya chipitali tina kala kuve ngukuchani nungulu ukuvikela thembweni kwako vana kudana loyi porque si alusaku sinakateka sifuna sibelele ngumitungu vakudana ku waloya kuveni nawu imhaka ya kuva a humesa ku dism nungulu a vhikela siharisaku a vhikela totse tiphongo taku jani unakateka si watizivatokene ngukona hale unuthavisa desima party inungungulu wa ninga para kuva a wufela ku vhuna kambi jani sisiwana ntangu epuresa razau nungulu a katekisa ku kukela ka ayu a ningelaku ka misalo ku womba tokona e ben aventurado ayu lwe a ningelaku ku pinda yi lwe a amukelaku kukateka yu aningelaku kupinda yu amukelaku entawu awu ngukuningela kwaku abonga entawu awu kuxuvela makateko unaamukela sinungungulwana kuninga simbenyana para uvuna vambenyana mai ayu lwe aku amukela basi a sempre dibokudaku asin khakateki khakateki porque ni basi o kunsumira basi khavuni vambenyana mai awu humisaku uhumesa sobela simbi uhumesa sobela simbi porque nungulu watu wona tokene unavuna votala
1: votona hehe kongo masie magweto ka nongonokuwa ukhautyane nguti tshitshitilena tshitshitilena taku tikhata kultu wotsinkama tiwabweta ngudizimu tiwabweta nguninge
0: eho kuho kufalyara kokari kuphazama kokari porque masiku yawa hi danwa ngutungutu ku va hi ziva ku i mani nungungulu chokhata tinki hi ziva ku i mani nungungulu porque intu khati vuni cilo ku ningela dizimu a si tiziwi ti a ningelelaku tona tinki hi ziva tokhatu hi ningela dizimu para mani epara cyani tinki hi gundisa ku va va ziva nungungulu ku khati nawuso tem uma mensagem da época, Yankama, Uriku Kawon. Hinga Wumba Kanu, Ukuchan, Kukata, Unuotisidem, Umakaya, Ugevenga, Kotala Kona, Maskudita, Dingutu Machet. Esso se cumbiço sacuia, Kamanana Wanto, se cumbiço sacuia, Kajesu Cristo. É tu tem que te de Mahikedo, Ona, Hambutilimbi. Ti profeta ribwe tokhona ti masikwini yo gweta kuna vahu tiyimbi kuna vahu ugevenga kuna vahu nyenyana tinki tidi mahikidi timhaka ti para kukombisa taku kuhipana hafuwe tifanana ni loko u chienda kuni masinage de transit ya u kombisa ku u hoka hafu hi ni chikola u hoka hafu hi ni chipitali u kuni dikurva entawu atiwa tose titimahekaku ta tiyimbi ta ku cyani ta ku tala ka ticheche tose tikumbisa ku mwanana wantu Jesu Kristo ahafu heni kuuya nda vathu vafanele kuva sigondisi so dizimu nompodi so hiva gondisa dizimu hiva gondisa so miningero tinki hiva gondisa kuvati lulamisela porque Jesu ahafu heni kuuya nda Jesu alava chani kantu então logo into a desvida tokene é Jesus Cristo a havuene kuuya intiane a chilava ku Jesus Cristo kwangu para ku atani mana ni de preparado tulaveka kuva hitsimbitisa mahungu para matsimbitisa tem uma condição financeira janguo yo talvez já ubeta ku madismo ubeta ku uma oferta. Então, quando é só que tu tome lá com a dízimo, não, tem que gondizar, tá com nungulu, tem que fazer lá nungulu, aí o anga vanga zuma ni mafu. Aí o anga rumela muana na wakwe ata ta hivela. Mas com kua, nungulu aí kombela kuwa hiti preparada para kua ata ata kutaka, ana uya kuta hiteka. Então, hifane do kutilula misela, porque todos se tita ubi hiti mahekako. Tiyimbi kudwa kami fumo ya diti kudadi mwedo. Tikombisa kuhuya kamana na wantu. Tikombisa kugwita kachikati. Nta vato vafanidu kutiziva tuwa. Machikandi tona teva gondiso hako. Nta vagondiso basi so. Kuchanga ningela ningelo basi uhuya. No way isai. Nta hifanidu higundisa kuwa Jesu Kristo afu henu kuhuya. Hifanedu kuwa hitu lula misera. Hichiche mahanyelo yatu. Hichiche majelo yatu. Hichiche maambelelo yatu. Hichiche makwakwatela yatu. Hichiche tozi. Porque hiparaka viaje. Hiparaka kuti lula misera. No way possible into a viajara sanga tilula misera. Into para kuwa viajara kula kuti lula misera. Então loko into asati lula misera. Una mona na teka pasta atsula paraje achabaka away ni divade chipachi changu atumela jantina achateka chipachi achauya away ni divade nomba aza imoba wumpinda utsula porque asati lula misela tilaveka kuva hiti lula misela atu kati namba vuna chilo ni aningela dizimu ni aningela oferta majani ni sati lula misela kati vuni chilo.
1: Ngokugweta timaonela yako tina nifanelo mwendu nada kwemfumo kuchi kosha ngomba tukati maimposto kati chichi
0: eto idireto idireto Jesu Kristo au mbidi tsikudokara kenda kesar o ke de kesar e Deus e que de Deus mfumo uni direto ya ku amukela chichi lumba ko jona então isso é bíblico. Tindan laio. Então, atu wa kungeli, tinin laio wa kuhihumesa imposto. Então, isso é bíblico. Logo nisi humesa imposto. Ninungungulu wani peka. Porque infumo uve kidungu nungulu. Uve kidungu nungulu. Ahi gondeni hotele lungu David. David asise mahankoma. Achilandiselwa ngunkoma angachifuma inkameni wakwe idi Sauli nkoma wakoya. Então Sauli nkama angaziwa tokene David a ngene anusubishitiru ukoma wakwe. Achilandisela ditsiku nditsiku achila kundaya. Mas wona ku David komu idi ntuyo angachiti ningela manza nikanungulu usiku mitsikari minova achikombela kanungulu. Então assim mane, porque a babanga chivikela David, vachi hanyani nene Sauli kambi, vachi nzivisa Sauli, David we, pela walawa pela, aziusa não nguvana na vakwe kambi Sauli. Então, David, kuni ditsiku anga maneka Sauli, ayantsuralela, adichitingani, achikota David kula kundai, ayantsuralela David, enkamu anga mona vangana va David vakona ndai ndio inlala wako ndai ndio akene anikani namba mahe totodai ayo anga totwa unji dudurei ayo anga toto kanamba maheto to gula diboko dango ni chidaya porika inkoma yo avekidwe nungulu inkoma hambwa doko biha kanjani numpode awo ubabata kubihangu ngene numpode awo guleta manza uyaku upeka nkukho wa mahide to biha nawo ayo afanela kukunlamula inungungulu kandiani mbiye kandi masango porike ayulo avekidwe kachikhalo hachile ngunungungulu enda athu hifanele ku tanto mfondisa tanto membro hifanele kuningela imposto kankoma
2: chihunga chamahanyela manene ni ntumbunuku wathu
1: ebongede hilawo gemeta hawa yenangona kuwa wakulumba ditsikudwa damhono kala difikede takusalani
2: chihunga chamahanyela manene ni ntumbunuku wathu.

0: Hibungili wish batisha he uchenjile gawa goruan so Mosambike uchenjile gi kucha kukunga hakunene hitiva antumbunuku wa hina. Uungwe ka antumbunuku tirimi tahina tachintu. Tirimi tahina tachintu tatsuka tisalanza haku kama sikona la wanga kaona. Avanana vatsuka vachela chikai. Hina wakufamba he utisela kota hi tirisa ku mikrofoni hi mahama intervista. Loko kuma n'wanana kutani le xikolweni kati kutani le bazarini uku a hi wulawula hi caka hina ku no se yiswa yi no se yiswa yi no se falar yiswa yi a li yiswa yi a nga wuli ku lirimi xitshwa xitsonga kutani xicopi kutani xindhawu loko hi le ka wukhuwa kutani nakona wu xikhuwa kutani changana makunu hi leyi nhlokomhaka hi taku na yo madota ya mina ya toloveto hi lawa Messias Manuel na mamani Maria Susana hi va hoyezelaku hoyahoyani ba Messias
1: ndzi bungile ku losiwa kama lowani usiku na ndzi losela votlhe va yingiseti va radio Mosambiki ndzi ku siku nginene ndzi navela ku a mhaka leyi chikela khwatshi hi laha ku fanelaka ha kona
0: hi zona bungile Maria Susana wewe
2: hi la ku pelisa a vayingiseti vonkhe lava va tsakelaku a nongoloko lowu loko va hi laha khumbarini va za xiguviya va swi tiva ku swi ni swi taku hina hi va losetela na hi sima makula leswaku hi ta tsaka hi lava va tsakelaku nongoloko lowu loyi swi kalaku swi nga se munghena a wa tipimisele maxikambe hina hi nga ta tshama hi xuxa hi u dala ga hina hi xuxela ku lava ku vulavula swilo swo kala ku
0: vulavula swa mipujapuja
2: na mipujapuja wala ku vulavula swilo leswi swi akaku hina honkhe hi pelile varandzi va vayingiseti vo rhandzeka va radio Mosambiki a ku ve hi la ku vulavula hi tirimi ta hina ta ntumbunuku ndzi la ku mi nyika a example lexiswa mufananiso wa Armindo Masing.
3: No man wa
2: mina. Dota gai. Mahani ku kwa yena. What the hola timali hito ti rimilit. Heku ikona lwange ha dzi yawela wala chitswa mina. Chitswa cha yini? Le radio Msambiki. Ehehe, wo salanza ku. Armindo Masing. Wa wula wala chitswa. Wa wula wala chindawo. Wa wula wala chi tsonga a chingiza makuno muta chava hini loko hi wula wula hi tirimi ta ntumbunuku
0: makuno ndzi bongile kota ku ndzi chelela loko gana ndzi hale ku byala kazwala ndzi bongile ngopfu a va Putukezi vale sabere no ukupa logara a kutiva zwi teke utshamo a swi teki u tshamo wena munhu loko u tiva xo karhi swa bongeka makunu na ndzi bonga a nhloko ya mina leyi tsongwana ma swinyingi swi nga kona kambe ndza ha vhumela ku a ku ndzi gondzela swin'wana swo tala makunu hi leswi murhosa mungiseti lisima ya tirimi ta hina bava mise na sangula wena bava mise kota mamani Maria Susana nga ni chelela na ndzi nga si nyikagezo ka bava Mesiya ku te swe dota gin'wana ni xikungusa laha gi tshinelile ni la ku hlengela na hina i singalakati i singala dota hoya mama Louise Nicolau gi pelile
4: babai Masinge kokwana wa mina ndzi ha vukile mina kaya ka ha vuka
0: leswo
4: bongile kukumeka laha
0: hi bongile ma Louisa Nicola ku ta hlengela ndzi tshemba ku wa xikungusa xa wena xi ta dudumelisa a ndzi lowu hi woraka ka swikhati leswi kambe ka masiku lawaya ya tolo ka tihweti leti ku wuciwa swifaki ma ku ni hi ta wacha swifaki hina hesena va Misiya a lisima ya tirimi ta hina vana na vo tala nyamuntlha ndzi nga hlaya hi tidewu leta mina ta mangi va wulawulaku a tirimi ta vabeleki vabye cini xigwehekaku swi sukela kwihi hi ku hi hambanyisaku kona hi phoqaku mthetho
1: risasekile akutiva tirimita hina leti olomo hitumbunukela kukona hekuva avakale va wahene utlhari gi etileko ginga hini fanele zwa ku wena loko uve ka undau leki uva fanele kuva ugonza atirimileti tatumbunuku leti uhanyako ova hanyako hatona vatswali va wena hekuva ku wahene mifihlakali yo kare levanga la ku bula kutani ku hlebelana ha yona na vahiko vanwani vanhu kutani ku ngava mhangu yo kare va itisa ku lava ntawo va wa hini khamusela ku va wula wula khwatsi la ku ruleni va ku dzwela ku phela ku teku ti basopa la va chikeleko va lava wena ku khoma ku kare ni zwinwani zwinga fana ku va zwimaha machine ta nyimbela le simona ta soka hela ko kina ntawo hesi ni auta jika ufamba ufambela mphelo bas wakwe ai hotela la mwina vokari ehenge ha bas wa amun hielo imashi praku yana kota kuva afamba lomu mulavako tenga vala hiku kina salise nga na wala haka hina okati uka hina asuka kina na tutuma na ya sinia na uya senu na rendrika na ya senu na uya enta ukala ku mwa afamba wakusiku yini kwe wa hakina hey toko sona kusha akama chikati chuhunzili amunu ifambili liya kuwa hifika kalu ukari la vanga hanyisa zona vakale kutiva ku basopa ni kufikela vadze mashinya muke lepi hina hiku gonza shira kunzi gonza nzi ku alirimile la hafu ni chumu porque mina shanzi gonzi nguvu ala zwinene ku vana va mina mpoti va hativa lirimile and down loko va famba matikweni ya le wundle loko ku kumeka zwo kare a jwezi papaya o mamana nga zwikoti ku vulavula le rhimi o kokwana nga zwikoti ku vulavula le rhimi leya jimaji voto kuma munhu ma hi ku mutorokela para ku vulavula ni xaka gakwe ndawu le zwi mahaku le zwa ku zwa yila nguvu hina loko hi nga gondzisa vana na va hina a ku tiva le sima la le rhimi la lomu va humela ku kona le va bisasi ndawu ku fanele ku va hina hi tiva le zwa ku loko mina ndzi ku kutsongwane aka buku tenge ndzi sima ma ku gondzisa avana na lava loko va ya ka vakokwani va ya va kota ku vulavula le rhimi leli hi ku vevuka na kokwani entawu vuyena wu kokwani swiko swin'wana vo to gondzisiwa hi vana na lava va fela ku tiva ku keti kutsongwani loko hi senu ka jimaji leswi swi na ni lisima nguvu ka hina ni ka mikawa leyi ya hatako kota ku twaliwa ni ku wumbiwa ka vanhu etikweni
0: hi swona hi bongile va meseta u ya ka wena amalozenikolao zakona no hlanganyetela khwatsi a tshikunguso le tshinga ta najo mhaka le ya ku ubetela vanana akuva nga hula u lirimila wena le uitiva ku la ntumbunuku kungave chitswa kungave chitsonga kungave chindawo kanji ronga hiku yini hi betela vanana va hina kuva nga hula hula
4: ha kani mambo zibongile jivanga usiwana ga hombe ngofu loko hina vana hinga tivi ku vulavula a lerimila hina hi nga rhandzi kambe a ku gondzisa a vanana va hina a lerimila hina mina a kokwana wa mina a wawula leswaku ndzi tiva munhu a ku lweyi mutshwa lweyi muyini wini hi loko na a wulawula makunu nyamuntlha hina a ha swi lavi leswo wa wona n'wanana a twala n'wana ku loni u wulawula na hi xiswaku mina phela leswi u wulawulaku mama a ndzi swi rhandzi u nga mi gondziseli bya wena swi ve swi hi bya mina a nga tiyisi matshandza hi ku n'wana na gaya wakwe gaya a tiva xilungu swi humelela kokwalaho ka ku n'wanana u n'wi siya ni ye mamani loyi wa wena loyi a ku vovo keri fezeri koko a so ina futsi mzaya hi mina kokwana wa wena
0: kuveni
4: kuveni hayi swona leswi n'wanana a swi lavaka n'wanana o mi byela a cokari xi ringanaka ku a jimaha n'wanana hi ku xikuvala lo ka yena hi ku na a londziwa ku a maha leswo makunu a swi tsakisi hambi a vatshwa ni van'wana lomu ka hina lomu nyembani for example ha tluliwa ngopfu hi machangana lomu magabineti ya le maputu loko nghena u nga ta u tahe ku tshuka u vatswa maxivavulavula a cilandi a swi vuli leswaku leswi va tirhaka lomuya bya cilandi a swona cilandi hi lexi u nga twala hi xona a xikola hi lexi u nga gondza a ku mina ndzi vula leswaku swi ni bindzu nguvu a ku hi tiva ku gondzisa a vanana a tilingwa ta hina
0: mamamara Susana mhaka leyi hi nga yi hundzisa ku yini hi ku xin'wana xikhati ha wona ava infermero kota tinganga ta hina ta manje manje haona a mangwani marave mashaniseka loko achikela mubadzi kutani munhu alawa ku amukeliwa ka utshamuleko achilungu achivukiti vachilandi kambe na yena gayam fana gayanga haya amukela ku vanla oto jose anga hazvikoti kumamukela hinga zvimphetisa ku ini zvini fana ku maha kamhaka
2: acha sangula ndzila vako hoyozela asingala ka tilegi hinga na gonya munhu akanongoloko lo mina zitawula lezvako atirimita hina ati mahlweni kuve hina vatswale gondzisa vana na vahina ha gondzisa vana na vahina achikola la hamudini ka hina hi mina ndzi mutswa ndza chitiva chiswa ndza chitiva chichope ndza chitiva chitsonga i loko ndzi tiva tirimeleti ku lavaka ku ni n'wana na wa mina a ya chikoleni a ta gondza leswi a gondzaka kasi ku loko a kuma a ku khwatsi leswi u nga wulawula hi vainfirmeri va infirmeri i vanhu lava amukelaka vanhu vanyingi va amukela vo tiva chilungu va amukela vo ka ku cizwa ni ku cizwa chilungu kasi leswi loko wena n'wanana ndzi wena u nga dokodela lawa u tiva a tirimi u ta vhuna a mubadzi luya u nga laveleli ku torokelwa kasi wena wa swi kota ku tsala a mimbulu leyi feleke ku tirha a munhu a mubadzi lweyi makunu mina ndzi khongotela leswaku hi nga dzuki hi nga naveli ku gondzisa vana na va hina a tirimi ta ntumbunuku kasi tuve tihi vhuna hikuva hina ndza rhumela vana na kaya ka vatswali va mina ku tshika vatswali va mina maxaka manyingi ya mina a va xi tivi chilungu ndzi ta rima n'wanana loyi ku nga ku ne kutsongwana a nga tivi chitshwa va ta wulawulisa ku yini na ye a ta tshama masiku mambirhi a guma a ndzi fonela ku wuya kaya hi ku a ndzi zwanani ni n'wanana loyi hakuva loko ndzi lava ku mi rhuma lexi ndza navela loko ndzi mi wona ndzi tsakha hi ku ndzi ku ndzi chikela loyi vazukulu wa mina kasi ku ve ndzi ta humula ku tirha leswi ni leswiya makunu ndza swi navela ku mi rhuma a ndzi swi koti ku mi rhuma hikuva a nga zwizi leswi ndzi vulavulaka na ye a hi gondziseni a tirimi ta hina ta ntumbunuku kasi hi ta vhuneka ka tona
0: ndza halakanya vhiki leyi nga hundza bamisiya lomu swikoleni a mfumo wa zama ku dedanyana u la ku u tlhela
1: u
0: yeta mhakele ya ku lomu swikoleni ku a vanana va gondza tirimi tabye ku ka mandhawu ka tirimi leti tiwulaka ka mandhawu.

0: zwa u liwa himbeleke lezwi pela anyanya li rimila chinthu
1: yeah
0: zwa mahiwa lezwi hi zwa leswi ku avatswala fana ku khava zwimaha loko mu hi tswalele leswi mu hi gonsile kunwina amakale uyo ntsweni bani
1: be amakale imaheka nguvu akati kulegi hinga kagona hekuva akotala ka vanhu vana ntingana ni kuula ula li rimiladze loko uona lomu ku taleni ka ti compound tinga kona ni manwana mandawo utakuma vanhu na vabula hichitswa utakuma vanhu vabula hichichopi utakuma vanhu vabula hichindawo avati zwitingana akubula hili rimiladze lalikadze maji loko ukuma valumu o hina lomu nyambane a dorobeni apra ku munhu awula ula chitsonga atizwa ku kwa ichipi ku kwa ngwale hasi nguvu naku ahizona lifi akunyika lisima alirimi leli ungatwalelwa ka lona hetishakene ta kona ta we and down lidoshin ene ku va hina hima ayihlazweni a nena ga hina hi ku wula wula a zwa leli shakene dzi kakusa alishaka la mina hi ku wula wula alirimi liya and down ndzi ngo kutsongwane ku pambuka ka leyo aku langa chikola aku chukwana chikola lechi ya jasinia ku hundza lecture mashinya mukhe lebyi a mufumu chusile pra munhu ni munhu a gonza a li rhemi lakwe na ku kuna ni zwikola zwinga laha ku suhani a lwele lebya ku i chukwana ku chikola cha leikule pra ku a khela a humesa timale ku kanzisa n'wana ku ya siniyani ku we a nga ta mu gwenta ku wokhe masiku a mu heleketa lomu tindleleni ku na timhangu leti kumekaka wa ku n'wana siku a nga tshuka a wela ngheleni o lomu ka timhangu yena ku ha a le xikolweni a xivezi vona va ku ha a n'wana na yamukhe a nga tangi kasi a n'wana na a wele kwihi a wele mhangwini ma loko hi laha kusuhani bya hatla a gezi leke gichikela ku a n'wana wa wona u nge a kumani nco karhi o va mu tekile va n'wi heleketi xipitali o swi mahisiku yena n'wi a hatla a chikela ka undhawu leyi maxi ku langa ka kuma mani wa kona kutani maxaka ya n'wana na loyi a swi betelwi maxi hi mavonela ya wuchukwana ku wa hi chukwana ku gondza laha kusuhani entawu loko a ta gondza a pasa a chikada lexiya a ta kula xin'wana xikada prakasi a kota ku yini a kota ku chukwata ku ya phambeni hi tigondzo takwe ku xungetana hi leswi a nyikilweke ku va a gondza ni ku swi tiva
0: a van'wani vana na Maluisa Nikolao loko ndzi va vutisa a li kaya a hi wulawuli a li rimileyo mina na ndzi swi twa ku papayi ni mamani wan'wani na loyi vatshwa vatsonga vacopi kutani va ndhawu ndzi vula hitirimi ta lomu provhinsi ya Nyambani hi ku yini hina vatswali va vanani lava hi nga gondza ni vapapayi va hina vakokwana va vanani hi nga wulawuli li rimi laha kaya
2: hi ku mahaloko a ku kala hina hi nga wulawuli a li rimi leli swi sukele kwala ka hina futhi a ku kuleni ka hina wo ka malowo a tanga yoleyo enda a nga wulawuli hambi yena laha kaya a mun'wana a wa wulawula a ku nyima hi nyamuhla a nga ha byi lavi maku hi leswi nga wuliwa laha hi mamani Suzana a ku a nyikeni lisima hi ku a ku a papa yo karhi ni mamani wo karhi hi vona va gondzisaku xilungu n'wana na lweyi maxi vona va wulawula hi xilandzi xa hina va wulawula maxi a n'wanana loko a ta chikela loko a ku ndzi nyikeni ndzi kombela mati a ku uke isi ku vhusi xi ta falari no sabi falari be a ku mama i to bidiraka u ta vhere isi mexi wa swona
0: a
2: chipisa lirimi lakwe ndhawu hina a hi lweni na verdade hikuva vanana for example wena kokwa masingi u la u lawula chitshwa phela chitshwa lexiya xa swona be lexi u nga gondzisiwa le kaya maxi hi nkawu wun'wana ekayani wu to kumeka vhaga kwalaha a ta nghenisa ku yini a tirha lahana ku ve ni a lirimi leli lakwa ku laya a nga li tivi mutata mu ta mumaha test kwala swi kota a nga ta swi kota hi yini hi ku a nga yi swi tivi vamakwerhu a hi kheleleni hi ya le hi ta ku hi kona hi gondzisa vanana hambiloko ku nga ya ku a pasa exikolweni laha mutini mina ndzi ta tlhela ndzi phinda ka mundzuku a kokwana wa mina a wula ku a xilungu xi gondziwa xikolweni laha kaya laha wulawulani leswi ndzi mi gondzisaku mina hi gondzisisa leswo hina

0: mina ndzi patseli xilungu ni xitshwa loko ndzi ulola xitshwa xitshwa loko hi lava ku ulola xilungu ho ulola xilungu makona heyi vamakwerhu vapapayi a hi tlheleleni ndzhaku hi ya teka nawu wa hina sini ya hi vuya nawu leni mi ta swi vona bya hina hi swi lulama hi nga tizweni tingana hi ku vulavula alingo ya hina hambi laha xiritaratwini vulavula lerimi la wena hambi lomu mitirhweni vulavula lerimi la wena a hi yona lerimi lawa u to tsala ka papila ka papila u ta lera xilungu u tsala xilungu
1: kambe hweti leyi ya fevhuriri leyi matiko wonhle ma lakanya a tirimi ta ntumbunuko dia da lingua materna ku ta ve hi ka masiku ma landzelaka mama Maria Suzana va le awasati hi yena n'winyi wa muti hi yena mamani wa vana ndzi ta ba a nenge wa mina laha hansi ndzi ginga kwalaha ka mhaka leyi mamani hi yena gonisaku vanana a ku va wulawula xikhati xo leha hi yena nga ni vanana laha kaya hi ku yini mi nga wulawuli n'wina vatswari va vana lela mi va betela
2: leswo wulaku leswaku a mamani hi yena singalakati hi yena n'winyi wa muti lisini hakuva mamani hi yena a rhangaku a juja vana lavaya kasi loko va hi vanhu vo vanana va ya xikolweni a va fuxa va hlamba ku yini hi yena a feleke ku va gondzisa a bya nawu a bya ntumbunuku wa hina papayi xikhati xitsongwana a nga ni vanana mamani xikhati xo leha a nga ni vanana lava makuni hina vamamani hi nga zi nandzu hi nga zi tingana a ku ve hi gondzisa vanana va hina a tirimi ta hina ta ntumbunuku buke loko ku hi leswi xa byo chikelo lomu ko tsakisa loko mu hi laha ko karhi u za lweyi na wulawula hi xitshwa a tlhela a dofa xo xilungu lexi a tlhela a dofa a lirimi kota ndzi nga wula a manghenela ya mina ndzi ku ndzi lava ku chelela rimindu hikuva rimindu wa wulawula xitsonga wa wulawula xilungu wa wulawula a xindhawu wa wulawula xinghiza lisima muni u sukaka hi ku wulawula leswo u kuma lisima hi ku ve u tiva zonke loko va ku laha ku na ni undza ku na ni ku ya torokela byo i wo famba u ya torokela loko va ku famba u ya torokela byo i wo famba u ya torokela makunu swi na ni lisima ku hina vamamani hi tibya matshandza hi gondzisa vana va hina loko ndzi tshamile mina na papayi wa muti ndzi ku a yi gondzisi vanana va hina kota papayi a nga na xikhati ngopfu xo tshama ni vanana maxi xikhati lexiyaxa xitsongwana hi xuxa hambi ni gambo hi tshamaka laha ko wocha swipfaki hi xuxa hi matikaringani a tikaringani leti ti a ti gondziwi kambe hi gondzisa vanana va hina hi xitshwa lexa hina lexi hi va gondzisa kasi ku ve hi ve ni lisima hi nyika lisima a tirimi ta hina ta ntumbunuku byi fana ni leswi hi nga nga swi khumba so leswo a swi yelani maxi byi kutsongonyana ka kona a ku a munhu a tiva ntumbunuku wa lixaka yakwe hi ta ta halakanyisa a wu laku mina hi mina mani wa mani wa mani wa mani swi na ni lisima wa dziku ya kuma xaka ga wana ginga lahleka loko yena a tiva a matumbunukeni kakwe lomu a nga kona mina u ndzi ya hi ya kumana wena hi va ka mani ha dzuka hi wuyisana heta wulawula ku ha i n'wana ni wa ximani manyani makuni a hi nyikeni a lisima a tirimi ta hina ta ntumbunuku a nawu wa hina lowu hi nga sukela ka wona le ku tswaliweni
1: makunona hi ya magumu ka bululeg gatsakisa hi fanele ku a ku koka a vana va hina hi va hoyisa laha ndleleni ya ku alisima ya lirimi ya hina ya ntumbunuku hihi va tiva leswo vanana mama Louisa Nicolau singalakati ga hina nyamuka khati ku sangula magezi munhu nga masiyaku ka bululegi swi nga tano hi tirimi ta hina ta cinto ndzi ku nyika masegundwanyana
0: tivongile leswi mina ndzi nga wulaku hi leswaku a hi simameni hi gondzisa a vana va hina a tirimi ta ntumbunuku a xa hombe kambe ku tiva lixaka a lixaka i chumu xa hombe ngopfu hi nga timaheni va nevis va lobis va dimarange hina ni tixaka ta hina to mina ndzi wa ka mani ndzi kuliwa ka mani zvokhelele lebyi a hi gondziseni vana na va swi tiva a ku fana na hina hi nga tshama la a swi tiva lebyo
1: hi bongi baba Messias na hi valisisa hakunene tisigundwanyana
3: kota ku valelisa ndzi wola kula kungana loko u hi ni njombo ya ku kuma wasati wo buva a wasati hi yena a gondzisaka hi ye mugondzisi wa hombi laha mutini a gondzisaka vanana a ku vala ku wulawula n'wanana kondza a kula na gondzisiwa hamamani entawu ndzi vula ku leswaku tirimi tonke a ku gondza n'wana na pasa i mamani hina vavanuna hi kota mali loko hi mi tsika ku gondzisa n'wana loyi va swi kota ku wula swa matshandze ku u kume munhu wo tiva a gondzisaku njotlhoko wa mina mpela ni nga gondzisa mina mamani loyi n'wanana
4: loyitekela
3: mi va yo kona hikuva a kumile mani a kumile wasati wo buva a byi kota ku gondzisa entawu loko nyamukhe ndzi hula lebyaku a hi gondze ntirimi leti xungetana lebyi nga wulisa byona vamasingi lomu mintirhweni ka hina nyamuntlha a vulavula xitshwa xicopi ni tin'wani tirimi xitsonga ni swin'wana entawu pura ku wena u kota ku kuma undhawu kota ku ta tirha ku na ni swikambe leswi mahiwaka pura u kota ku tiva ku wa swi kota ku vulavula xitshwa wa swi kota ku vulavula xicopi wa swi kota ku vulavula xitsonga entawu u kota ku kuma undhawu xa loko u nga gondzanga u ta swi mayisa kwihi u to patsela xilungu u patsela xitsonga u patsela xilungu u patsela xicopi u patsela xitshwa u patsela entawu swi nga ta pfuna nchumu entawu a hi gondzeni toke tirimi leti ku tina ni lisima ka mintirho ya nyan'waka hambilo ka mathelevhizini nyamukha wa byi vona lomu ka lebyi bya byi thombe ka wulawuliwa tirimi leti ta ntumbunuku kuma xi ku tlhamusela van'wani vanhu pura va fela ku swi tiva ndzi bongile loko a gezi leke ki chikele ka n'wetlheni va yingiseti va radio Mozambique
1: ndza tshemba ku ki chikela mama Maria Suzana valesesi
2: mina ndzi lava ku rhanga hi ku vonga a gezi ga Messias ya ku khuza vamamani lava vo tiva mina laha kaya ka mina kota ndzi mina ndzi gondzisa xitshwa a vazukulu hambi vanana va mina ndzi lava ku nyika example na ndzi nga hlweli ndzi wo ku woni makondlo laha mutini ndzi ku eyi paye a kondlo ka ja din'wana siku a ko euke kondlo ndzi nge ja wa gi wona din'wana siku mama mama maxikongo ila pula ku akondlo ndzikunzu ikondlo no we maxikongo ikondlo hikunzina ni ku gonza a chitswa leti ku loko uya leka
4: vakokwani
2: va ta hlamala
4: loko leso tulisa zwona
2: u to ulisa zwona wena leti ikondlo anke maxikongo ikondlo a isima meni hi gondzisa a tirimi ta hina ta tumbunuku a vana va hina kasi ku nyika lisima a tirimi leti hi nga tswaliwa ha tona
1: hi bongile na hi chikele ku hakunene ti nga sala a magumu ku salisa hi Arvindo Masinge swin'we na Luis Batista mukhomikhomi wa tisimbe madota hina nyamukha hi baba Messias Manuel Maria Suzana na Luis Nicolau hi ta vuya ka mavhiki matako ni yin'wana nhlokomhaka.

0: Kipilili inakulore ni vaingseti chikati cha mahungu la radio Musambiki. Tisoku tawonam. Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária Amviru, Icare e Tsinguissa, a Tiruata Kuguelela, Lumigangene, Kasi, Kuneka, Aku, Tifikela, Katimango, Ta Mimova. Itavita Amba Kambe, Hila, uma família na Kunita Michakano, Yaku, Fenta Mirichi, Muchalomo, Zikuleni, Avananava, Província de Nyimban, Vakare, Vasileka, Lezo, Lumka, Michakano, Lieta, Major Discutivo de Escolares, lá com a caruco neca ali tzaku aga masiku iu sangula tikoku tamahungu mangamangeni kabina Armindo Masingi Tomás Velui e Kamichine na ekarim na velela au indisitile ginene. Radio Msambiki ni mahungu siku ga inyamungla murengeli watiku ga Msambiki Daniel Chapo ive avala amkanganu wa ukanu naru wanzeni kanguva wa huu yubu hamlayo kavanana ee oitava sesao du parlamento infantil. Daniel Chapo akufaleni kamu kanganu luo wanzeni kanguva wa vanana ka huu yubu hamlayo ive akombela kuvanana vavilava vati nyiketela kulumka kugonza hambe ni kufunetela vabeleki akuvalanisele zingi nga mahanyala manene lomi gangeni kasikuvona kota vanana vatave vakula hi tindlela leti lavekileko va fanele kambe avanana akuti nyiketela lomu ka ku huwelela ku avanana kuloni va nga kumeki lomu makatini atanga na yi nga woni. Hi wulele ka tihloko ta mahungu leswaku Amviru Kawam wo yimiseriwa hi ku aku huwelela kambe ni ku lekelela lava kumana ku ni timhangu ta mimovha kota Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária yi karhi yi tshingisa a tirho wa ta ku nyika gondzelelo lomu marhweni migangeni kasi ku a xitshungu xi tiva ku tivhikela ka timhangu ta mimovha hikwalaho ka ku nghana madoroba ya Nyambani ni machichi ma kare ma amukela hlayo yinyingi ya vanhu hikwalaho ka ta swibelabela zwa lomu swikoleni. Olympio dos Santos kota muyimeleli wa Amviru luma provincia a tinga lowu wu kona tirho lowu wu mahiwaku lomigangeni ku oneka ku mihlakano leyi wa ku nyikela gondziselelo ka siku avanana va tiva mafambela lomu switaratweni hambe ni ku tsemakanya avachembeli va mimovha na vonawo va karhi va nyikiwa a gondzelelo leyi
1: hi ngu wona nghozi vayimbidzisinya mimovha va ngu va dziningwa mapimoni wawo wu tutumisa movha va ku dzina va pulikanyeya mayimbilelo va zama ku khava va ku pireza para ku va kodza ku tenderisawo va se tenderiwa zha soso sa ku yirela nghozi swi na voneka ku na rini na ku mbuyera ka dzimhangu ha ku lomba ku singaphindi kambe nyanga isi hi nga tshuka hi swona miyaka yi veleko
0: ku lawula ka Olympio dos Santos na ku hi murengeli wa Amviru loma provincia ya Nyimbani na kara wulawula hi tirho wa ta ku nyikela gondzelelo ka vanana va swikolo lava kumekaku lomu ka mihlakano ya ta ku tlenta miri hi nga kunga ma jogos desportivos escolares loko hi vulavula hi ma jogos desportivos escolares a província ya Nyimbani yi karhi yi kumeka na yi sileka ka mihlakano leyi ka masiku lawa yi gumesa hungu leki hi ta veta gyandzisa hi le phambeni swa leswi zwa ringana ku hi rhamba inakulori wa tirho Orasi Rumau ata hi ambela lawa mafambelanaku ni ku kuciwa aka xitshungu aku chinga ti dahi a vuvabyi ka matihlu hi ku chatela mimirhi ya xilandi
2: a mitirho ya tawudahi lomu inyambani hi yona yi baku ndleve a vanhu leswaku a ku le ku va chela nyamucheli mimirhi lomu ka matihlu loko ma tshuka ma bayisa hileswaku a ka miganga yo tsalangana ngopfungopfu handle ka madoropa ku vonaka xikalati xa ku a vanhu va tirhisa a matluka ya misinya yo karhi hambo a mixixito ku chela lomu ka matihlu leswi swona swi kumeka na swikarhi byi mhaku a van'wanyani a ku tshuka ku va va chukwata a wubayibyi va kumekana va karhi se va ya jela lomu swipitali Gilda Gilundu wa ka mitirho ya tawudahi lomu inyambani yena loyi a vulaku swaku a tihlu nga a munhu a kumekana ka karhi a byi khuma khwatsi a ku le ku a cheletela a migugutswani lomu ka matihlu kusa a nga tshuka a tshama nga woni Gilundu a engetelaku
3: lomu ka mafarmasia u fanele ku famba loku u hini reseta u nga tsaleliwa hi yini hi mutini wa wudahu a wu swi fanele ku u swa ku a tihlu ka mina ku tshukile a tihlu ka mina ka zwala ku khwaka ka khera misava u tsutsumela a farmasia va byela amutiro wa farmasi uku nzabajwa hiti huya natata kamura kunyika masha haishona lezo hila hila kushona yukusa amunu uloa atisana kuni mirilumu ya mafarmasi alumia alava ayini apepa lei limu kumbisa kuku amurilo ufanila kumunyika hilo ndangu yena loko uchikala la haya angata ala kukunyika lava mafarmasi lava mbange mapa farmasi ya prefada angata ala kukunyika amuri kusi yena ala malili ya inegosi ato tekamura akunyika akuhiwona udaha kumabajula wea kumba hiwona yena angata shutiwa ndangu lue alusa kungufu hiwe na mubaji
2: Gilda Gilundu waka mturi ya taudahulumu inyambana
0: Hibungili inakulore Orasi Rumau. Jale Zeta Ramba inakulore Sandra Masango. Atahi ambela nilawa. Mafambela naku ni takutifikela kama badzi ya Chibelekelo.
4: Alomu provisi yengembani kavoneka kuengetela kati hlayu tama badzi ya Chibelekelo. Kati weti leti tantanu niwe tausungula kale mbele ginga kagona. Kwe kukumiwa kuhunza ka 2,900 shovasati na vani mabadzi lawa kuhunza ka 2,600 wale mbele ginga mbela. Tihlayu leti tiwe titivisiwa hishteri kumbi Tare tau dau hukumeka kuleka mitire tau dau hichingi mucha provinsi ngembani. Shterkumbi au lile rako ama badri lawa mo makumi wa hekola kakuwa mamani bati nketetela kanti rulo wa upopole wa mabadri ya Chibelekelo. Shterkumbi hilo angativisa kambile rako wante wa mamani na vanga kumiwa na vani mabadri lawa hila vanga dahiwa.
5: Ka 2020 kumeka ni jitonga tonga lecha makango nge mavia positiva ya 2,929 wawasati wa vanga kumeka na wapopole wa jitonga tonga lechakango duko entao kawa maman lavanga populiwa jora ka 2026 anumeri khililinyana ka 2643 praiko 2929 kwa faltar ko tsongwan praiko 3000 entao hina tsaka ko maman ja ajitwa ko balakanya ko kula ko afamba hospital pra ko avaka betela mabajila wa tsongwan tsongwa lechakango pra kawa maman lavanga ko mabajila bano teke ko tratariwa ko ama centro de saude ya distria hina wonke odzinga wala ko kwazi porque 149 mama ha tratamento leia uma câncer do colo do outro era uma faltar praticamente 6 mas ela ganha com daqui a algum momento como eu na plano e mahago para o moço mau da de sentar e vai na work mamãe ni uma câmbio uma barulho a câncer porque agora com uma barulho a mamã começa a cocula então na ela vai com a mamã vai na vai te prevenir jogo hospital para a tua fama vai a câmbio a tua zona de câncer para a tua zona de na chavala na chichi tsonguani para a tua mahua tratamento
4: Magizu ya Shterkumbi tare tau dao leka mitire tau dao chimucha provinsi ngembani na ula ula hit makata mabadri ya Chibelekelo.
0: Hiu lilikati shoku tama hungu leza ku a provinsi ngembani yikari yisileka ka masikula yo gumesa ka mshakanu ya ku klenitamiri hichi mchalu muzikuleni. Inaklore Vlin Antonio ikari ata nitutu wale zima heka ku lumkativala. Ta dropen genye mbani ni machichi.
6: Ya simama kukala inga na jali amihanzu ya provincia ya inyambani kama palisa na lawa ya majogos escolares lembiga 2026 mama ya kakulumuka provincia ya inyambani. La kungarinzelu waku atinjo ambuti famba kwati ka provincia ya inyambani maringani wako taku chapela akuya kama meyash finaj yuka velga bola hirambu gachi nuna ne gachi sati rikote kangi. Hirambu gachi nuna siku gisa angulili Kwati, la hateti angatibelana kwati kia wa Maputo provincia hii kianu ni chingu jgolu joka la angulu ahanzulu au muvuna inyambani kuwa uwawe ususumeta Maputo provincia akuwe anga chikele kachigava cha umbiri lecha mameyash finaish kanili jagakia kanuwa umbiri shive shuoneka niasa loe anga fanele kubiwa kutane aechana na Cabo Delgado ave atibelana Cabo Delgado na mahele kwazi tiru wakwe jgolu jinaru kaju mbiri ahanzulu ahuneni ka inyambani hile jaku lukukulu watabela klasifikativa kugumeseni ka fase de grupos wazina ya lui ama tsemela hilawa teti ihunza kota nena ni 10 watipontu akaundao gaumbiri hini yasa hambuloku ahini 6 watipontu leti angana toho inyambani zingu na Maputo provincia inyambani igumesa kaundao gaunaru ama tsemela ama mvuni inyambani hile jaku tsena mikawame mbiri hiyo na ihunza haku makunu ni yasa ahunza hambuloku ahini 6 watipontu hile jaku anga chiluangi zvigolo zvinyingi akufana na inyambani mfambeni ka yoti mhlakano ya muni leyi abelileko
0: basi murazo mukiseti chikela magumu kama hungu ya suganya munkla mahungu manga vimalungiselwa makilomita hingiretyo hamina Armindo Masingi Tomas Valoi ivi kamchini humbergaina karimina velela asimamu wa wingset legi nani kamtiri ya radio Msambiki yilandzelako.

0: kugamina muka ashinge cha kusungula cha mpikisano wa majogu chipotuwe shkolarish kamikangu ya kutisa mili ya watongwana wa shkola kona muka kunye kiwili suhiwa sa lavamanga ganya kama modalati individuali chingaka i ginastika jogu tradisionali shadresh shikamwini atletismu leiko kumaka wanongonoku wana muka ingisetani kulosera ka Rigoberto Shisano na Tomaje Valoi. Isungula nongonokulu ni katsakanyi wachifutsa kulu Maputo kama jogo de esportivo escolares lava. Diretor provincial do emprego, juventude e desportos, isifutsa kulu Maputo, akomba kunyosha ile isu singa kumbikisiwa iva tsongwana wakumeka kalani kama jogo de esportivo escolares ambile isu achifutsa kulu Maputo chika shikotanga kuchapela kama mea shfinash kama modalidade ya kuhambana ambana. Achifutsa kulu Maputo chikotili tsena chapela kama modalidade ya futebol feminino, basketball masculino ni feminino, chikamwe ni voleibol feminino.
1: A futebol feminino le tsakise swinene hi winile leswi hlaswaku hi le final ku nga humela yini na yini ka jogo leyi taka majina se hi le final na futebol feminino laha tikuma swaka provincia de Maputo ni potensial likulu ka futebol feminino swinene ku hi prestar atenção ku va hi swi ya hi swi nyika matimba swa ku hi ya mahlweni na futebol feminino leyi tsakisa ngopfu a resultat hi lolo hi li vonaka la Nyembane va adversari va hina hinkwawo yo va goleyara. Resultado claro, sem espaço para qualquer reclamação ou contestação. Então, isso aqui é chinene, né? Vá para o estado de Maputo.
0: Mas não me cago em Guanhana?
1: Não, não me cago em Guanhana. É Ifambacás. É claro que a Lomoca é jogo lá, é um tumbuluco, é um muravarava, é um chuva, é um Guanhana. Aí ele é ansinhana, mas... o canto canha cá em quatro a professora da Maputo lhe comeca lhe enche lá lhe uma resultado já casa já sempre está só com ita se conseguir a lugar nha na la pódio ca processo lhe a major escolar.
0: Awe Maritu ya diretor provincial do emprego juventude e desportos Rogério Chiao. Kamino wakone tule Maritu ya Fabio angamshoka nyisi wa futebol feminino modalidade wa kushikotile kuchapela ka xigawa ximanyana
2: ikangela va menina exforso xivanga xihamba eka kampu ya ku kazata ngopfu swinene ai kampu leyi hi facilitaraka ka leswi na hi trainari swona entao ku jila ka xiforso nyana xa adicional ku va hi ta kota ku va hi kuma a sucesso maja va menina va beliben ya hi xitiwa swa ka jogo dzi nge tive fácil ku tshana hi belani cap delgado yi nga ekipi lesi na dzona dzi kazataku hi ntama ku belana dzona yi nga dzi nga ni vana va pandaku hi ntama va belaku ben entao hi konsigirila ku ve hi konsigira cap delgado logo na primera parte ku va hi kuma risadi nga kuma dzona entao hi ku kangela mesmo xiforso.
0: Em caminho a kona itule matiku anga mutlokanyisi wa modalidade de voleibol na no wa hamba katsakanyu wa modalidade wa voleibol kampikisano lwa majogo esportivos escolares
3: italana itadzela hinkwavo no kombela hinkwavo lava nombaka a Maputo province soka timbelo ta vona tinga khunguvanyeke swinyingi leswi swinyimeleke lava switivaka hikutala valuwa yingisaka ata koma nhlamulo lone lwa swi kotaka ku yamukela leswi swinene ndzi ni ku domba swa ku a ta kuma nhlamulo wonene ma ndzi ni ku domba swa ku a swona leswi hi nga swi vekisa swona masiku la ku tala hi ve ni masiku manyingi ka damu n'wati ku lunghisela leswi i nga swa yena maxi ku fika lana hi nga kona nyamuntlha lana ni ya xifundza xa Nyembani a mihandzu a hi humi leswi hi lavisaka swona a ndzi kombelaka ku hinkwesu hi nga wi hansi sekeleka porque na dumba swoko a majogo lawa mahataka hi lawa hina hine manyimelaka ndzi ni ku dumba swoko a mahandzi ta yi kuma ti kombela vatsongwana lava ka va nga kumi mihandzi leyinene na vona va nga tikumeki ha vawa va sekeleka va nyima porque kwala na ku hinkwerhu loko sekelekana hi nyima hi poya rana lava nga swi kota ku bela mixweni va famba ka tikampu tin'wanyana leti nga kusiwani va pfuxa vamakwavo na dumba swoko a Maputo provincia ta hlula ma provincia hinkwawo ma nga lana ma vona a ma nyikela mintambu na hina Maputo provincia a ndzi kombelisa swoswo swa ku hinkwezi ve ni mintambu ya ku ni nga kumeki ni wa mun'we a sala ndzhaku porque hinkwezi loko hi muka a nga ta kona loyi a nga ta muka yexe hi ta teka ndlela leya yin'we a ndzi kombela ku hinkwerhu hi mbelela swin'we leswi mina ni nga na swona ka vanghana va mina ndzi va koleka ni lava va vanga phambeni ka swona va nyima ka mintlawa hinkwayo leyi ingana na nyembani
0: loko hi suka xifundza ku ri Maputo hi kongoma ka Gaza ka Gaza hlaswaku Gaza a kumi 7 wa medalies ka ginastika mahungu ya ku tala mabuya na Nicolau Mukaveri
4: Shifunza nkulu gaza lexi xikumaka ku fika ka nthlano wa mamedada ni mambiri ka litelana ka nita ku tigwimba ka mpikizano wa ta mintlanga ku tiyisa miri swimi swa xikolo swi endlaka ka lomu a inyembani mamedada lawa makatsa ya ku sungula kumbexana mune wa mamedada lawa machiwaka ya suku inga oro lawa makumiweke eka litelana ka nita ku cina mbata inga prova di salto a corda na kona ku litelana ka nita suku litelana ka Nita Majuvani nakona kuni ya bronze yelanaka ni litenaka Nita Majuvani ya kupatsana vatlangi lava va kombisaka ku tsaka ka vone kulaka kuve va swikotile kuve va chapela eka xiyenge lexi na vula leswaku va nyimela kuve ni va kuma swin'wanyana leswi yelanaka ni switlokolelo eka mintirho leyi ya ta mitlanga ku tisa miri
5: ngumi a kwatra ma medali linwela oru linwela oru linwe la bronze dojo ya prata
4: okay se swivula ku yini leswi mita makuma manwanyana ma medali ka le tshota
5: hay ta makume ku yini trainer band di preparate
4: hi tlhelo un'wanyana mutlhokanyisi wa ntlawa lowu wa ku tigwimba tatana sasau mondlani a hlamusela leswaku ka ha nyimeliwa ku ve ku nga kumiwa switloko leswin'wana hi xitlhelo lama medala nakona a tshembisa ku ta va ni ntirho kulukuma swinene eka letelanaka ni mintirho leya ku tigwimba
6: kumima madala ka ntlawa lowu wa ku tiyisa miri hi nga mbala ka tiswoxo se hi kumi asent wa mamedali swi kombekisa ku a ntirho wo kona leswi nyamuntlha nakona hini ama finala ku yulungisela pa kota tlhayengetela numero ya mameda
4: xifundza nkulu gaza hele xikumeka ka lomu a inyambani kuve xikumeka ka mpikizano ya ta mintlanga ku tiyisa miri ya ta kuyela ni ta swikolwa laha hi tshimatshima ku chukisiwa ka leswaku vatlangi lava kumeka ka nhava le ka matshamelo manene nakona va kombisa kuveni lava va tlhariheke
0: loko hi suka ka Gaza hi kumeka lomu kaya a Nyambani mahungu ya ku tala ya xifundza lexi xa Nyambani mabuya na Avelino Antonio
7: Amilosa mwingisetu wa kurandzeka wa radi Musambiki ya hasimama kukala inga na jali amihanzu ya provincia ya Inyambani kama palisa na lawa ya majogu za shkolares lembiga 2026 mama ya kakulu muka provincia ya Inyambani. La hakungari nzelu waku atinjombu tifamba kwati ka provincia ya Inyambani maringani ya kota kuchapela akuya kama meyash finaji ukavelga bola irambu gachi nuna ne gachi sati rikote kangi. Irambu gachi nuna siku gisangulele kwati la hateti angatibelana kwati kwa Maputo provincia he kano ni chimu zgolo zoka la angulu ahanzulo au muvuna Inyambani kuva wave ususumeta Maputo provincia akuve anga chikele kachigava cha umbiri le cha mameya finais kanile zvakahlekana wa umbiri zvive zvioneka niasa loya anga fanele kubiwa kutani haichana na Cabo Delgado ave atibelana Cabo Delgado na mahele kwati tiru wakwe golo zvinharu ka zvimbiri anzulo ahunene ka Inyambani hele zvako loko hlolwa tabela classificativa kugumesene ka fase de grupos wazina ya loyi amatsamela helawa 30 ihunza kota nhena ni 10 wat ponto akaunda o gaumbiri hini yasa hambuloko ahini 6 wat ponto leti angana to Inyambani zvinwe na Maputo provincia Inyambani igumesa kaunda o gaunharo amatsamela amamuvuni Inyambani hele zvako tsena mitlawa mbiri hiyo na ihunzako makono ni yasa ahunza hambuloko ahini 6 wat ponto hele zvako anga chilwangi zvigolo zvinyingi akufana na Inyambani mfumeni ka yoti mihlakano ya muni leyi abelileko nakona nyamukha zvive zvikarata kalivala ya Ferroviario wa Inyambani ka ukavel gabola Inyambani awakongela ku Maputo province angana awabiteti kahlakano ugumesa Maputo province ama heltiri wa yena abiliteti zvigolo zvimbiri ka chingu tandezva zvigolo azvienele hele zvako 30 na inyambani ka tshikatlechi va yechene hi zwokhle makono ku fanele ku ya tshamiwa ku hlayelwa makartonge a mitlami mbiri i makumileko loyi a tuve zwonekela ku ina ni makartonge ya manyingi itave asala a makaleyi ya lomuka ku thethiwa aka basketball zwibihile tolo nyamuka kwa ngana matimba aka volleyball aka wa inyambani unga swikota ku chapela hi lu watch sati lu watch nuna wa harindzela wonawo ati konta magumu aka ande ball zwibihile majani vavasati ava swikotangi ku va chapela a ku ya ka chin'wani chigava laha swi tsakisaka hi laha ka gymnastica ku nga ku khwatisa leswi swa ku kula tingoti ku va mapigeons aka wa provhinsi ya Nyambani se u ra ni 5 wa zwihiwa zwa golidi leswi vulaku va famba hi tona a vabeli va provhinsi ya Inyambani aka majuvani hi wulile tolo ku Inyambani ivi a swi kota ku wina a zwihiwa zwinharhu zwa golidi nyamuka a nga hi kona lomu ka guwaka ku lwela a zwihiwa hi tshamela leyi vabeli va provhinsi ya Inyambani vokhle va fanele ku simama valwa maringano ya ku aka mihlekano leyi ya ha saleleku ya ku lwela a mandhawu ya ku tshamiseka ka mapalasina lawa va humelela a mulongisi lowu makunu ayipi ya hekona kala magumu lomu zwina dzwala ku tsongwani hele ka shadreji ni majoko traditionais lukhulola majoko traditionais hulola he chuva hambe ni muravarava le inyambani wa hani matimba hina hile achikuki ka siku le ganya mukha wa zina ka siku ya zwa achifuva cha vakombekisi va province ya Nyambani vangaleyo mailanu hi fambu wa mapalisana lawa ya majogo zwixikolari
8: Denise Paula Afonso Kazambila
7: Mwini majogo mafambe kwati
8: mafambe kwati
7: Se urindzela terceiro lugar hi ku yini
8: Anzi zwikotanga ku chikela ka primeiro segundo
7: Jo karata ngovu
8: Zinongena na zichava tongwani ndawe pa
7: se loko fana ni sa adversary nga vakuma ka fase national ni lava nga vakuma ka fase provincial hi va lava nga karata ngovu
8: hi lava va fase national wa fase provincial era mu ndzi mobili wotlhe majoko
7: se la huganya majoko mangana upala majoko mangana
8: ndzi ganyile 3 ndzi paliwa 5
7: ni wena mana yi tigawena
9: Aline Fernandes Makwao.
7: Ma fama se ele põe no machuco?
9: Ma fama, já. Ganhei já 6.
7: O Bela Xadrez. Ganhei 6, então, com o que ela mangana?
9: Não só jogo e um base.
7: Outra ganha?
9: Tá ganha.
7: Magezo ya vakombekisi va província ya Inyambani. Lava belaku a muravarava ni chuva hambi ni xadrez. A kama palisana lawa ya majogo zwixikolari ya lembe leya 2026 nakona nyamuka ku ve ku tivisiwa leswaku amandziku vakari va nga lomu ka mapalisana lawa va ta kuma moli wa ku ya va ya wona leyi ka mukhambi a nga gondza kona Eduard Mungane nena leya hombe ka matimu ya tiuga Mosambiki a van'wani va ta ya tofinyu kwala mudoropeni ga Nyambani maringano ya ku va va tiva mandhawu lawa ma nga ni matimu ngopfu lomu tikweni ga hina ga Mosambiki u hlawuleka ka provhinsi ya Inyambani ku wulele yena Arlinda Shakis loyi a kombekisaku a ndzawulo ya ta gondzo yi longiselaku mapalisana lawa
10: porque temos algumas modalidades que infelizmente é que falamos do futebol que infelizmente não poderão parar de fazer o jogo mas vai ser um dia leve que é para permitir também que estes atletas possam também conhecer e descobrir aquilo que são as potencialidades e os destinos turísticos desta bela província. As crianças ouvem falar de tofu, querem conhecer o tofu, querem conhecer o tofinho. Vamos fazer de tudo dentro daquilo que são as nossas condições para permitir que pelo menos grande parte destas crianças possa visitar esses locais.
7: Magezo ya Arlinda Shakis na tsimisa leswaku a wazikandou a vayeni va ta ve va tiva mandhawu manganana ya matimu ya provhinsi ya Inyambani a van'wani va nga ta swi kota ku ya leyo hikuva mihlakano ya simama ku na ni mameya xinais ya basketball hambe ni bola ya khaveliwa hi minenge hi lawa mahungu ya nga na wina kulori Rigoberto Xisano maringano ni fambu wa provhinsi ya Nyambani ka mapalisana lawa nyamuhla ma ngheneleko ka siku ga wutlhanu ina kulori
0: awe Avelino Antonio mukolo wa mahungu wa Radio Mosambiki Msur Provincial de Nyambani mwingiseti ayana ya kutala ingisetani kulelela ka Rigoberto Chissano na Tomás Baloi.

ndi botolani wena mando viyala a botolani li buyisi kuba li bali lingoloni apa kuti mapati ame kambe kuti kwa kwa provetara wena nalewa botolani li bali lingoloni uwashisa kamtu wako kare nukwa nga wabu uchisu usu sabangani tona kuwala kanda ule Mandovia, waiva. Mandovia, waiva. Mandovia, waiva. Mandovia, wabaka. Mandovia, wabaka. Tisulima shaka wa umalazi. Wazi zinyo otuwa navo. Wena mandovia. Tisungwa jele. Kutakushiru wa imani mpana nziwe. Ona lisima hala ukomile futhi lekolo leso yantu ade kumuntu ukomile bawu shubasha cha finyani ade kelevio.